toto ae lotu tāpu aki kua whakakoloa aki ae polo kalama koia oe ahoni. Koianga koia tuu ae e ake ahoni mei loto manu kaweni o ku alota amaki o ku uho uha ae ahoni. Whakapopo uri pia o kai pia whakatawangi. O ku toka maria atu ai ngahi feitu koia i tu aukalani pia ka pau o tau inasi i e tāpu aki o e vai koia ku tō i aukalani e ahoni whatawangi pia mō maua ahalelei pia toi tokanga foki ki e tau whefononga aki koia i he hala puleanga. Wakai ki e tau polo kalama o e ahoni ko e hawhi koia ai taha ko e polo kalama anga maheni ai peia o ku tawhi malae i e tōna kotoa. Polo kalama mapu te malau ia, ai a kohono lau ia o e fuakawa fo ou, i he lea whakaniwa fo ou. Whakahoko a te polo kalama ko ni atu ke tāli nta manu atu, ka maa foki a hina lei huke huke, pe a mo kale sita ta ma ofa. Ki mou tōl ko iang mou manako e polo kalama ko ni, o kui kai ke ngata pe a hono lau o e potu, ngahi potu folofola fo i wahe e taha i he tokonaki. Ka ukto e hanga foki he kau ta ahine o tala noai mo whaka uhi ngai ai vahe koe ni ke tokoni ke mahu inga maari ege a te kitau tolu. Ai ngahi a konaki ku tohi e he apostolo koe ako paula i he ngahi vahe koe ni he tohi a korinto o kunau hanga o lauma a kitau tolu i he tokonaki kotoa pe. Hoko koe ia e taha koe polo kalama ia ai koristutuku tonga high school. Whakauka te polo kalama koe ia e ahoni e malia apikotoa longopoa ka uma a foki a Susana. Hafe aewa koe polo kalama ia ai koristutuku sia atautai whahoko atia e whaifikau halo timoritika. Hoko aewa koe polo kalama ia a koe ngahi o ngongo ia koe au kwha o mai mei Australia i he wiki kotoa pe, toko naki kotoa pe e uheina ilon tonto i fua koe ahoni o ku mohetolo ai ngahi o ngongo koe au ahoni ki he wiki ka au ka i he taimi koe ia au kwha awata e tau ngongo e o atu ai ai popoa ki whakamamahi pe a pe foke wha ngahi whanongonongo pe a moe e whankitu waki ku o sea taki mai ke whareni. Ua tau noa koe tala noa ia i e mala e sipoti o atu whakawike polo kalama koe ni e kautonga mai lei. Hoko ko ia ae tolu a ia koe polo kalama koe ia e o atu he weekend kautonga mai lei ka maa foki a se fita hao uli. Hoko ae tolu koe polo kalama ia e kaukulistu tuku taku i lau pea muhau taa ulu ka maa foki a malupo. Tolu tau noa koe polo kalama ia kau ngawe RSE pe koe kau ngawe whakawha i tau tori fua i akau e whakahoko atia ahoni e te vita ni ulata pe amo pita akau ola. Hoko ai wha koe polo kalama ia koe risita tuku Tupo High School pe amo whaife kau moi moi ka whanonga. Wha tau noa koe polo kalama ia ko koe ko au pe amo e lao pe koe tokoni whakalao ia whakaukatia e whakafofonga lao na restoni tupou. Te tau whakaosi aki, ahono whakamaa opo opo, au e tau polo kalama ko ieke au ni, e hoko ko ia anima. Pia te tau maa vai aki, ai tokonaki anga maheni whakalao maarie, o e aho tapu. Whakaoko a te polo kalama ko ia e pātele are ki piula ki he ahoni. Ko ianga e whotutu e tau polo kalama, me he hawhi ko ia ae taha o a o ki he toi wanoa ke nima lele ai polo kalama toko naki whalau maari he ki hoko ko ia ae tolu ka ia i haliliu e toko whakahoko atu anayangi tau wakai mo ke tau urak fasi ko ia ki au ni ko e haape iau tali ewa pia mo e ketulou mo e whangahingano o te fasi ko ni maki mo tolu kotoa pe o ku mō mea mai ke tau polo kalama ki nao tolu hoko honau aho he ahoni i kai fo ki ngā loai ki nao tolu unau si lava tu ke ngahe ngāwe a ngā whai ai tokonaki ma ai family o atu e polo ai foi fasiko e ni ma ki mao tolu ke tu lo mo e whangahe ngano pia mo e haape ko ia o tari ewa o se mini te wano me tahawa.

0: Ko tata miku o se miniti e taha me he taha. Ko e polo kalama ko iau taho kat kia I, ko e polo kalama ia a e ka wako tutuku a e ako maa alunga tonga. Peko e korisi tutuku tonga high school. Fifia ke utata lelei a Maria Apikotoa. Ko e segeltaria e ka wako tutuku ka maa foki a Susana po uliva ati. Maria ko tuipe mahalo o ku teke ai ke huma ia Susana. Ka kou tata lelei koi ke polo kalama koi a oi ahoni.
1: Umaro apito e linta a kou kou tepe mahalo o kou kei feinga Susana ke humai kai kehe te tau kamata kou ia koe e taimi vea kou whamalo atu he taimi e maha polo kalama kou ia ke tau kamata kawaka tutuku kou i ahoni kou fiafia apito ke u taitari fiafia ki mōtolu ke whakahoko e tau polo kalama vea na e palani ke maha polo kalama vea mō Susana pōre vaati vea me he komiti kou ia fundraising ka kou tuipe na a toki kau mai ka koe tau polo kalama e ahoni te tau ngawe aki pē ai lotu pea moe tala whatapu na e kamata aki ai polo kalama koia oe ahoni koe uhia pē koe taimi te u kole pē ke u ipuia tu pē ia ki nao tolu na nao kamata e polo kalama koia oe ahoni e ahoni uge pē whanki whanohonongo pea hiri koia te foki pē o whatala noa pē ki ngai poini mau inga aia koe mau inga tahe taini miko e teu teu koia ai katoa ngai oe tau valongo fulo e api ako pea te kamata pē pea me he ngai whanohonongo fia fia au pito ke pafungaia te tangata iki pareseni ko tui pē o ku lei pē teme ni hau pē amai e paionia lolo hea turiki whanga te pō niua ka koe ahoni o ku pafungaia te tangata iki pareseni palo fesa, vai feka nā siri waka uta moe komiti ke o atu e tau polo kalama aia o atu mau pē me pie mentonga I he tohona ki whakawike ua koe ahoni o ku whaampe ke kamata pe mua e mau ki polo kalama pa moe tala whanongonongo ke ngai whakatau a manaki ke kamata I he wiki ka au pea koe whakatau ulua ki kamata he whiawhia pongpongi ai koe whakatau ni ai Koslio whakatau ni Koslio koe pe koe executive team koe ni I Nusilani e whakahoko I ni I he Zoom e whakahoko I ni maa e whiawhi koe koe koe ke kau me mipa koe ia executive committee mo katak whamore more ka mo tukumua mo taimi ke mo kaumai ki e tau whakataha e whiawhia pongpongi koe tau asenita aena ko osi tufaki atu I he e-maili pa pehefo ke miriti o tau whakataha whamuimui pea pehefo ki ki he whamatara paanga whamuimita na eo mai ia pea me he tata iki tai paanga so saia havili ko ia koe whiawhia pongpongi I he Zoom executive committee tau whakataha I he whiawhia pongpongi koe tau whakataha ia ki e mahina ko ia ko a kosi ko e ngai whanongonongo ke hepe ko whamanata tuen ki e kau palestini kau sikeritari pamo e kau taki ko ia o e ngai to uako ngai to uako ko toa pe o ku whaia I ona ngai whafofonga mo e nao ngai komiti I Musilani ko lea ka ki mo toro ki mo whamore more mua whamanato atu pe e tau takpa anga e wange au whanoa ai to taha ko tutuku ko toa pe to panga e wange au whanoa manatu I he tau whakataha eno jeno meeting ko e tau nina tataki he kosti o lahi aena nau wholau mai meitonga ki e tau katoanga ko e taiva o e tau fituhiva o e apiako na e whamanatu mai ai ko e subscription whakatau me he wanoa wanima wanoa wano me wanoa wafitu ko e pangai walu noa ki he tau ai tokotaha ai ko e pangai wange au whanoa ki he tokotaha ko e subscription ko e ni e ave ai pangai wange au whanoa ave whakanga tonu pe e ngai to ua ko ki tonga ki he nau kau maulaka ngai tonga whakahu whakataha whakato ua ko e ni pea e koe tau sirini ko e ni o tāna ki ia ke whapaanga aki aono langa fo o ko ia e tau clock tower na aia pe ko tau pe ko e tau a wasi e ni aia o ku whakaamu ke osi hono langa, pia e whakaawa, pe hūwhia, i he taimi goia e whakahoko ai, ai katoanga i goia e tau alunua o e api ako i he tau kahau, ai ana tau hangi goi tau mototaha goia e GMA e whakahoko e katoanga goi ni ki tonga, o hangi pe goia kumouanga mahe ni ki ai goi tau lalahi, goi katoanga e whakatoa pe ki tonga. Koe whanongonongo whikatolu, koe tau koni stuto ne hangi koia koe whapolokalama na e wha o atu ki mua i he whakahoko koe ni tau katoa ngā tau fituhiva. Na ia e whiema o whakalao mea prea nusila ke toi lesisita ke re-register e tau koslio i nusilani pia koia na ia i lewa ai ngā ue ne whakahoko ia e he tau āwhao whakalao. Amini askefu pia mō kina o tōna na o kauhea ko mitko ia la tu o ngolea pēka toke tāko e li tonga ono toko nia e tangata i palestini ke lava e tau lesisita pia ko lava e foki e tau lesisita na atu pē hono confirm ai ngahi ngā ue na e lava ko e ni pia ko e ngā ue lewa ku hoko na whamanatu atu pē na e osi whakaha atu pē uteki ai ke kakato au pito e tau konistutone. Na ia i pē e whangaki i ta whaaki, na e whema uia ke whama opo opo, pēa e hiri ko ia hano whama opo opo, pēa toki awele wa tāpunia ke konistutone. Pēa na e osi whakaha atu pē, e hiri ko ia e tau katoa ngā e tau fituhiva, pate e tau toki whakahoko lewa ha tau general meeting, he? Ai e koe tau special general meeting ko e ni e whakahoko ia i he waha taimi atu ko e ni whakaamu i e whakahoko e wawetaha. Ka pau e lawa ki mua e Krismasi fūto ato a pito paka i kai ko pau ke tau hanga o whakahoko e ni ki mua i he taimi ko e nei o se omai e he loea ke tau ngawe ki ai. Ai i he whakataha ko e ni ai executive committee a Pongpongi e whae a ngai talanoa ki ai pako ne maaupe e o atu lewa hano whanonongo i he imeiri pe ko e fotu o atu hangahi taimi ki he whakataha ko e ni wapana ke whahoko i he tau pēsi Facebook. Koe mea e tahana e whakole mai he ngahi to oako, ka pau ki ai a Zoom account ai Koslio pea a whemau ke vahe vahe ke tau ngawe aki, e whae tala noa ki ai o hange koe o kumo mea e pēna expire e tau Zoom account. Pia i he taimi kua na e whetongia i e kau ngāwe na e tau mia ke whakafo ou. Pia koia ku lotonga whae ngāwe ke whakafo ou ia ka uhinga ku ilo i pē e lahi apito no whiema o he ngai tau ako ko uhia ko ngai whakataha virtual meeting ko wha whiema o ke whakahoko. Ai ako e ngai mea lalahi ia ko os whakahoko atu ulo aki ko e tau whakataha e ko miti ko uhia ka e hiri whakataha ko ia pia o atle vai ha ngai update pia ka paune mai ha ngai update mi tonga e tala noa i a Pongpong i pia watu lewa no whaikiki pia koe ua ki a i e whatafu koe ni e finalise ai e ngā ue koe ni ke tau pasi matu ina tau tali foki mo e pasi ke awe a pasi anu sila i he ki he eno general meeting pako e tau ni e lahi apito e ngai mea e mā uia i he hiri whatako a Pongpongi pako ne hiri ko ia e o wat lewa whanongongo ki kao skeletan me kao palestini ki mutok vai vai atu pia mō mō ngai tō wako koe whakaamu koe ke kau mai a Susana ki he porokalama koe ahoni ko hia na efema o ke whafufonga mai a fundraising committee a ukumo oe na usea aia ko latu ongolea pea kara e whakahoko e whakataha e fundraising committee i he fiafta bule lulu batu peke o atu mea lalahi pe angahi mea na efaike ai e whakataha ko ia ma ke he ia pe me ngahi poini ko ni na oso atu. Koe sio foki koe nke pasi ae koe pasi te tau whakatau e pasi patau totongi e whelete pasi ke awe ki tonga koe na e whae ngai fotu whakaukau me he komiti koe ni ae komiti whenga paanga pea e awe ia ki he komiti lahi a Pongpong ke whahatala noa ki ai pa koe haha laulea e whae pea moha whelotoi e whakahoko me ai e to kuatu lewa ia kaki mūtolu a koe kau ae foki moe ngahi poin ke kehe hange koe pehe foki na tau tari foki ke awe tau tā mea ki tonga e kau pa moe ngai poini ko ia hano tala noa i pehe ki ha te unga ko lawe i pe e au ia koe ngai tō wako ko toa pe i he taime o whahoko ai ngai katoa ngā ki tonga o ki hai pio nao te unga ia o ki nao tolu pea o ka pau lewa e ia e ha tau te unga ko fe taimi ko e e whakaonga i ai ai te unga a ko ia. Pea ko e iai pe mga hi poin ke kehe na e whakaamu ke taranoa ki ai pea mo Susana o ka pauna e lava mai i he ahoni ka ko e tai e ngai mea mawinga na e whaike e taranoa ko ia ai fundraising committee a oh, ma loko ni ko Susana in kua o mai. A whiunga pe ene taim ke awat ke aipa mo ne lawa mai. Sana ka taki whamon mo ne ke unmute mai. Pea ma loho si whainga mai ko koutui ko fuke ko uha ia rinta o ke whaasai e wifi e ma ono fui folaha. Ka koe ni ko lawa ke a o mai a Susana koutui pe ne kolosea ke puchiko ne kamata ke langa. Susana malo apito e tau uma o e hoa tawha fofako ini. Ako Susana foki koe to ua koe a tahiwa walu ono. Pau fefi apito ke taritari koe i he hoa tani. Katak wha mori mori e Susana koe toku whainga maari e foke inia ke ma uai koe hiri koe e tau katoanga koe ni eno katoanga e fituhiwa. Pea taha foki e ngai highlighti koe mi e katoanga koe tamea papa mo e tamea uhila. Atu mo e whainga maari e koe ni ka koe na osi whakamalo ia pe a ngau e na e whakahoko ka koe whakatala noa atu pe koe ki taimi nou nou na e o atu ka koe ke whakahoko e ngau e koe ni pe he foki ki he tangata e ki a toke ta a koe li tonga whakatala noa mai ange ki he ngahi ola lelei koe ia o ngau e koe ia pe a na e whainga ta a pe na e whainga fua pe he koe whakaamufo koe whakataha na e o atu koe ngau e koe koe action koe na e awatka koe kumiha ka waka tutuku ke form a band. Kata ke whakatara no mai ke experience moe ki i tawhaaki koe ia o me a lea moe musika ke tau katoanga. Mahalo apito Susana.
2: Mala pe tau malie pe ako kole peke hupanga ato e whakatapu mahalo ne spike moa. Pe a ka taki pe tau mui. Koe atunga he ka waka mei hung ato e he ka pasiha ke ki folaha o whenga mai. But hange pe koho whehu i na e taimi nou nou. Ka na iai pe whakaukau ki mua. Koe ngā koe ngahi tāmea ko whangau e aki he ka tonga tonga hai. Pagoe whakaukau. It would be nice ka pao ea hata mea atonga hai. Ex-students ke nau tā he ngai polo kalama atonga hai. Pagoe hai pe ka ure ka nai talo e ko hau ki nu sila ni feo hi holo tonga hai tau ki lalo. Koe nau, it was like a dream. Ke ea ha aho o ku nau tā ha stage atonga hai ko haka atonga atonga hai. Pea whakalea halo pia koe mea ta hau where pe whaka mui kautā reni ti ia i Nusilani o sea nau kautā mea. So that helped ko ngā koe nau mai koe mui nau tau kei. Tako ni iha ke whahinga koe lalo o te kei ke nau fuu confident pe te nau o sea hata mea. E te nongong nai lalo. Na e neo nei teke ilo ko miti peu e fefe tami. Tami kona au tua mei mua ui ko tami atonga high school ex-tiu teni mo tala mai ui e ngai ta oko o guna o kau ki e. Whaka maa whana. Because oku kau ia he mea oku ne whalerei e mea koe feohi. Especially he polo pe hange koe lau kona ki he fiafi meet and greet. Na e whakaukawho ke komiti ke seti hangi ha cocktail. Pea koe whenga atmosphere ko ia, na e tonu pe whakaukau a kueiri. Koe tātai ki tāme a papa mo hive hiva, not too loud from the background, ka lawa e tala noa lelei mo fiohi lelei. Pea neongo pe koe toka mata pea, ka tak pea kueiri taim ni hangi mau heu heu, but it turned out well. Koe mea sae si o ki he whiohi e tō ilalo, mo kau mātu a. Pea koe mea whakalata whakatonga hai, he ngahi whiohi whakasosiare. O kike tō e lau tau. O ku whiohi lelei pē, tō ui ki, tō umoi tō lalahi, mo kau vai vai ma tō tu aloto loto hango mautolu. Whakalata pea whiohi taha kotoa. But I think koe whakakātoa, neo e nounou e taimi mo ngahi mea ke kehe, na e turn out good e tā mea. kiau pofta mea. Pea koutui pe mo whakaamo na e fie fie taha kotoa. He lawa ki tā mea he tople lulu. Pea pe ke tā mea koin he polo. Oi music o kuni hanga mao peo whakataha i tau tolu. Whakaloto le rei mo whakafie fie i tau tolu. So it's a koi mea mahao inga he mea koi fie ohi especially he ta whaki whakasou se are. Mahalo mari.
1: Malo apito sana pea ko hangi ko ta to e fokin ta to ri ke he fiafi ko ya yang ene ok tau to e foki ke he tea drop center he ko tu ko ta ha ngai highlight ko ni I he tame a ko hia ko e ko ki ka tame a ma o mai a me a mai pe ma o mai ai a fainga mali e ke me a mai ai ki tahine a

0: Koutou tai mi kua toi miniti e waono, pea hoko ai wa. Ko e taimi whakeni ke polo kalama ko ia ai kau ako tutoko ai korisi sia atou tai. Pea kuwhiwhia ke utatalelei ai tangata aiki whaifikau, whaifikau haloti moritika. Kau maafo ki ai tiutalahi ko ia ai korisi tutoko, ai korisi sia atou tai. Togeta whaifikau lausiare waske mone. Ako tui pe e whaifikau moritika koena ku ositari mai pea moe, moe togeta, whaifikau lausiare.
1: Ia. Ia, ma loa pito alinta, ma tatai lelei e o kuihene ai whaifikau, ai whineki whaifikau tiutalahi e korisu e tau tai, kene whakakoloa e, ai e polo kalama e koisi tutuku koisi atou tai o Nusi Lani he ahoni. E, lausiale mau tali tali lelei koi, e, pefikau, malo e ngā ue lahi pa mi tonga mo tau api ako. E, tu mua whenga maari e koi ni mo ou ke ke whakakoloa e tau koisi tutuku i Nusi Lani. Malo pito.
2: Malo ati whenga maari e pefikau pia ko kore ke hufanga i ngahi whakatapu kotoa pe ku ose no au whaki. Pea tala mo ka pui ka e whakakakato ai pe ai fie ma uko eni o ku omi ma e korisi lolo tō ngā i hea umai ke whonua koen ko Aotearoa. Pea ko kau whakataha pe pe mo e kaveinga o ko i Nusi Lani ai i he polo kalama kon Felenisi whakamaman lahi ai kakai whiwhine metotisi pia mo e kakai whiwhine Uniting Church o e ngahi e lia kotoa pe o e o e mamani o ku whai mai ki Aotearoa i New Zealand. Pia kono kawe i ngā o ku mei he tohi a palofita ko Aisea vahe ono noa pia ko ves ulua ki. Ko e tuu hake o ulo he kuo hopo ki a te koe ai koloria e otua. Pea ihe koloria koia e otua ka wako tutuku o kou talitali lei a ki moutolu ke polo kalama koe ni. Pako e tau lotu pe ia, i hono whakahafea ki tau tolu, e he palofita pa mui finangalo e otua ke tau tuuhake, i he potu pe o tau iai, pa mui ngahi ngawe anga o tau au ngai o ulo, pea mo shine, arise and shine for the glory of the Lord is upon you. Tau whawhitai ai ke otua i he ui kua whai mak tau tolu. Tau ke tau lotu pe ia. Malo, haloti.
1: Ia, malo, pita e whekekau. Oku, ia e, e Palestin ka ma e kau mei mipa e ako tutuku e kolisi osia tau tai ho lava mai he ahoni ke whai peha whakakoloa e e finei kwa fikau ti utalahi ko e toketa lausiale mone ke whaipiha ngongo mua pia mwe tau kolisi lolo tō ngā pia mwe hae ngai fua tūtū mwe ngai palani ke whanongo mai kia e tau kosi tūtūku ha mea e ala tokoni atuai ai kosi tūtūku i Nusi Lani. E, mahalo whaifikau.
2: Mahalo, whawhiethi au pita e ki whainga maarie koe ni haloti. Angepe koe au mumea i koe toki ose atu ki eni ai aho ai korisi. Pea moe tau whakaako koia o e wafe wa ono, kono kaveinga folau e tau wafe wa ono, o e tau whakaako ko e whai ilau maarie, pea whai imo on. Pea koe, koe ngahi mea mau inga whokina e hoko i he tauni whelave i pea moe aho ai korisi. Na e whotutu ai e palofesa Tione Havea, ki mua i he nepe kia, ke whakotuha konferenisi whakata uma ai korisi tutuku. Koe ki pia whakahingoa ai ki konferenisi ko ia, koe tālanga. Aki pe e tau prokalama tālanga ko ia, ka wako tutuku, mō maheni pe mō ia, ku whai mau pe he korisi, he poto a pule lulu kotoa pe. Pia nai whakaamulewa a Sione Havea, koe konga ia, koe maalari ai korisi, i he tau wa afe wangeau koni o e Senturiua o e Lotu. ko ne maalari ya pa mo ne ka wa tu e ka to nga ko eta wang ya we lotu ko no faka hoko ai ki konferenisi pe ui pe ko ta langa pe ke fa ia e ta ko to ape pe na fa le vai fo tu tu ke fa i he wiki ko ya ko e ok fa i nai na faka hoko ai aho ko risi ko wi ke fa fa nga maari e ke me amai ai ka ko ris tu tuku i tonga pe momuri o na manako i he fainga konferenisi ko ya pange ko yo mumia i ai kamata ai tala noa kamata ai opsa ma e kau o manako ko ya i he toitapu pe a ko tolu a kien ai faio e talanga pa ke kamata ia i se tu tai he ne proklama talanga pe na e fahingo aleva ai fainga aleva ke kume no hingo pa ko uhi ko rugby fai ko ya eta la nga mo konfernis ko ya na maulo to ta pe pa mosione have ya ke fra hingo ko ta ke ka upe ke futo ko ya ko ta ke ka upe eta la nga ko ya wa se wa no pa na e fra ho ko le vai ya i he tu aple lulu pa mo falaite ta tol mo fa ta fa ko ya a ko si ko uhi ke to fra ta i he a ho ko to na ki ko ya ko ko fa fa manato ka a e ai a ho ko li si pe a ho ko ta ka pe a ho ko li si to ko na ki pia kone ko ene fa ma fa na ko ngai nai hoku fa ta pe ai aho ikolisi e to na ki pia fa ai pe ma sapat sa to tai i e sapat e ta ha ono pia ko fa fu fonga ya te ikolisi e ha loti ai fa ma lo atu ki atik motor ko ku sto tu ku ko ya nu silani e mahino he kwa o mai ko ene ki fa ta anga ko na kakai fi fine o ku vai vai fi fi mai pe e on fa fi ka o se la ka ma la vinia pa pe ki atik motor ko ya I he tuinga papai ai fai pe homo framanatu ai aho e kolisi pa pe he ki homo ngahi malanga sapatia tu tai. Pa ku fai e framalo e tau kau fratako ya tu keang e ngahi tapai kina e ofa ki homo whanau ai toutupu mo e whanau ai vahe fonua pa pe he ki ngahi fai angalotu ke he o ku isi atu tai I he fai o e ako isi atu tai. Pa ku e angai ai pa ku e taha o e o e fratahalahi na e fai koia I tauni. Hangepe koia mo mea I foko glotonga tuu foki ai langa koia o e framanatu e tau finima koia e kolisi. Pea na e fai lewa tokanga ki ai ai fratahangalahi koe stutuku e tau koosi pea mo e tauni en ki ha feinga ke toe ke fai ano vakai pe koe hae mea oku tuu ai pea mo feinga ke fai ano toe whakahato hake ai ngāwe. Pea na e aia na e fai e ki mape na to eta no mape fo o fata tau ke fie ma ko ya o nga we ko lo tonga yai pe na fo tu le vai ki komiti si nga we pe e halot ke na auto e vakai I ke mui mui I a no feinga ke mahino ai tu nga guya nga we pa mo fai nga mari e lava ke fa no vakai ke pa este ni mos ke talahi ke no faka ata ke hoko ai nga we ai na fili leva ai fai fika o pure fo o go ya va fo noa han e pego ya mo me ai ai tare kita ko ya pot nga wa fa fine ku ya e konvenise ta unike ne hoko ko fai fika o pure va fo noa tonga tapu a fai fika o mele malinga a mausia pe o ko ya le mo ki ko mit nga we ai o ko to kon palesten ile va ai palesten a mele mausia to kon palesten ya palesten malolo ko ya se stonga ko stu tu ko ya ko fike mafi pe o ko se ke fili le va se ke tal fo o motolo mo maheni pe mo ke pueri io ane me la ke pa ai ko ke pueri o ko ko si o ya o market la mahu pe o ko Fiefia ko stu tuku ke fili a ke pueri ko nga kai ko fai fikau ke ni hanga o frahoko ai nga we fraskeitari pe a tau pa anga pe ai ofisi ko ya o pa anga ko ai siasi tari kita pa anga e tuate ta ko ki komiti ko e ka ma ulakanga fo o ya na hoko at ai nga we tai mini e halot ta ko ele mo ki komiti CIP o ku fotu tu e ongo palestini ko ya o ko stu tu ku pe na fa na ufata ha he tona ku ko si pe na vaka ya ke tu ku ngai mape ka ko tu yo ku ata mape ka ko to e ni ke he hoko atu ai nga we ai ki komit nga we na rak fata ha ku si pa mo vaka ya ke ato e ui ha ki fata ha lahi I ko I tonga ke vakai pa mo no frahu ki he ofise pa steni I halot ka tu ku ngai ya fe la ve pa mo e langa Kaulele pe ai koisko se to tai ko wiki faka ocean o e konga uraki o faita wako honoua o etau ai aku toton ke tutuku e weekend ai ko wiki no no en kaku ognau iai ko wiki faka kakato ai fehiki faka faka se iloaki o fehiki tak fo o ai ko lisi o hange pe ko yak mumeai ko malolo ai pureako malolo a paula no afelatu e ta u malolo ko ya o e ngau e faka fai fekau pe aku ya ya ai fai fekau se o eli kava folau vai pulu ke hoko ko e pureako o e ko lisi pe aku hange pe ko yak mumeaki e fehiki tak na e fai ko toketa sioeri kava folau waipulu o ku pureako pe o ku felicita o firma o hataki ai ta ko tiu talahi ai ko e pureako mo tiu talahi e taimini o ku fai aho no tokanga ikina ta mo e toenga ka fai ako o ku nga aki pe pureako ai a maika ke tokoni ke ateia i he mea faka faka ako kaku yai pe mo kau fa yako ai kau fo o mai ai kau fa yako eta uni eta fa ge historia o ku yai e ku kau fo o mai ke ya fo ki mai ya so spicy pe pe he ki a sioni ot home pe me kakato e niako minusilan eta fa ge historia pe ko Daniela la tu leva na e ocean mono master pe me e apiako ko ya e siasi fisi o tokoni e te whaake o te olosia. Pea ku mo to e ngalewa e kau whai a koha alot. Pea e whai unau whakahoko ki he whatongia fo o, fake tak fo o, i he apongpong, i he sāpate i tonga, a ia ko no malanga, whai e tala, tala si lahi ko ia ko, ko tu a ki api mahu mahe, pea tokoni ki aia e whafonga konvenisi ko fuiwa kabaliko. Pea ko ne lava ko ia e kaitaha no talitali ki nao tolko nao fake tak fo ou. Pea tutuku ai pea e korisi he konga urak ko ia. O mid semester break he wike ko ni ka hoko mai o to e tok fo tu. I he toko naki aho nima ko ia o, o septema e haloti. Ko e tuunga ia ko ia e korisi e taimini. Ka ule lei pea e korisi pea mui fwa malo e ngai ofa ko toa pe kumo ufai. Ka pape he ki e tuku ngai ngā ue ki he fwa manat ko ia tau fit nima. Te ki malolo ai haloti.
1: Malo pito e faifkau. Malo pito e ongongo lele e o ku whanongo mai ki ai e tau kau kolistutuku se tau tai nusilani e whama apu opo mai ngahi talanoa lele whikau aki pa mua tau api. Pa ku whama alo lahi ato au pito whafunga e pea e palestini kau mai skeletari. Wha mole mole pehe whatu pake ki whatongia koe ni. Na e pe whahinga na nau maguna o ki whainga tā maki, pa ku koloa ia e ae kostutuku ho i heni ke, ke whai e talanoa maheno mea pango peko e nou nou ho taimi ka ke whai a whakataha whakalukfua e kostutuku ke ke lawe mai gai ko koe polokalama koe ni o ku, o ku tali tali fie fie a koe mo e talamonu atu. Koe whalala atu ae konferensi pa mo e siasi ki a te koe koe ko whai tongia whai ngofu a ene ae tiu talahi e korisiko sia tau tai. Aneongo iau kwhai pe ae lotu mai hu fia ma au ke whakai bia. Koloa le lei ko uhi ko kahau e tau ngā ue e whaifkau, toi tā rousial. Ae whakamā popo peha mea ke toi tokangi ai pa ke whakamore more. Whai ae peha tau lotu ke e whakakoloa ake polokalama koine ae koristutuku he weekendi e whaifkau. Mā aloa pito.
2: Malo, malo apito fetekau. Ko uvie fama opo pe ai feilo ake oe oe houa koe nika o houeki ko istutuku. Ake ki fala ura uloto pe pa me he saame ko ia oe sapate. Ai ako saame ua ono pa koe ai ki vees tolu pa ko tuk mos mahene ai motolu kona kumo teo teo ki ngai malanga e sapate. He ko ho o ofa o kuma fe au pe oku fou iho fai mo oni e kufere mo fafo. For your steadfast love is before my eyes, and I walk in faithfulness to you. Tange peko ya ok mumea I, ai ofa ai otua, ok nofoloto ai ai mesi ai otua, ai tau himau ai otua, ai palo mesi ai otua, ko tau kafa ia okune noo aki ki tau tolu ki otua. Pea koe whai moonia e otua o ku pau. O ku ikai whaka aloalonga ua, pea ku ikai whaka heihei ilo, o ku ikai veivei ua, ka o ku mooni o ku pau. Pea ku tau whai moonia whaka taha pa moe puna ke, ke hei kai ke tau hauhaua, o ku ikai ke tau tau, o ku ikai ke tau feunga. Ka hangepe ko ho tau lea whaka talu talu, ko ia ho tau ngahi to uako. Mo mea ipe, mo tolpa, mo manatu ipe ki ai. Ko tau huma ipe ho tau ngahi to uako, ko lea ko whai mai ka tau tolu. Ko ki tau tolu pe, ai feunga taha, pea moe lelei taha, osi atou tai, i he tau kuonga tak taha. Pau tau, whakamon tau tolu ki ai, i he tau ngahi pot ngā aue, mo ngahi ngā aue anga, o glonoto ngā ui ki tau tolu, mo whai whatongi ai, ko ki tau tolu pe, ai lelei taha, pa moe feunga taha, pa moe tau taha, ke mea peko ia u tau iai, he mo menit peko ia. Ko e hano ui ngā, i he mama ko ia o e sāme ko e ni, ko e uhipe, ko e ofa a si hova, o kune no o ki tau tolu, o ki hono fofo ngā mau pe, i he taimi kotoa pe, ki ho tau ui, pa mono ngai fatongia. Pa ui kai ko ia pe, ko tau ui, pa mo tau ngai fatongia o kufou, i he fai mo oni pe ai otua, o tau tari ui ai, ki ngai fatongia kotoa pe. Pa utau fai mo oni pe ki ai, ko ia ngai pe ho tau otua, he o kutu uai ai tau falala, ki he ikuna o e mea kotoa pe, i he tau fere mo fafo, i he tau huatu, i he tau hu mai, i he tau tari ui, pe mo e frahoko no ngai fatongia. Pa ui frahoko si pe haloti ko e, fra osi he fia fini ai fra taanga World Federation of the Methodist and Uniting Church Women ko e assembly ono tani mai pa kono tok fo fo fai mai en ya fra taanga ka kai fini metotisi family wesiliana metotisi koto ape mo uniting io mama ni ki e potahi pasifiki pa fa fita ya i he e pot ngawe a fafine o i meto tisi he ni pe amoe vahe fonua he ni he nauhanga o whakaasea ke whai mai ki nusi lani pa fie fie au pite kau mea pa ko whaampe ke whakaose a kia i he i he fafine pa ko taha mea na whakalaulau loto kia i he nofo o whakakaukau ki hoku fatongia goya koe tiutalahi o i korisi pa mono tokanga i kina ai mo ui lelei ai mo ui kakato goya i korisi ai mo ui lelei mo ui kakato ai korisi ai kau tiuta ai kau whaiako mo i kau ngā aue pehe ke kau wako pia mo i toko taha ko toa pehu i nā fualu i sia tou tai mo mea i pe ai fatongia i tiuta lahi ko pau kine tokanga i kina ai mo ui lelei ko ia mo i mo ui kakato i he lau maalie mo no ngahi ngā aue whakalotu i he ngahi ngā aue ki tu a mo i mahino mā kona i korisi pia pehe ke malu pia mo i hao ko ia i korisi pia nā kwhala rau loto i fatongia ko ia haloti. E whakaosinga koia e konferenci si, pia moe māma koia oe tuuhake, oe arise and shine, for the glory of God is upon you. Pia moe whakakaukau koe hānai ha toi whakahake ake, pia koe hāno toi whakatupulaki mo whakalakalaka, ai tuunga mo ui whakalaumārie koia e korisi, kai tau te fito ki he whahinga a mateaki mo commitment ai to taha o kuhuan ki sa tu tai o ako. Tau ilo pe fwake tau tore ta im ko e, ai fe kuki fu aloha mai ai korisia, mo e mea koe tau riaki lotu ai ka wako e, mo e riaki polo kalama, koe fwoi polo kalama, fwoi palo palema ta tau pe au fe kuki koe i e aho ni, kako unofo faka kau kau, pe koe te haa whainga fuonga, e lava ke, ke faka ai, ai aki, pa mo e tau tangata fwaka kuhu mai tai mini, mo mea i pe ko mo whanau pe a kuhu mai, i e tau tangata, koe haa whainga mea e lava whakaake ake aki ki nau tolu, mo whakalongo mo ui aki ki nau tolu ke nau komit, kei kai ke ngata pehono e nau huangi sa tau tai, i ngai uinga ke heke mo oange aki nau tolu sa tau tai, ka koe haa whainga mea ki whakalongo mo ui aki nau tolu, ke i kai ngata pe koe nau oange o ako te ui ke ngawe a si a si, ka koe nau commitment e nau mo ui ihe e ki, pa mo e nau lava o tu uni a tek nau tolu pe i he mo ui ho nau lau maari e ke tau hia ai ngahi polo kalama ke ai korisi. Paka taha e mea ko o ko whaka amu i he foki koe ni he toenga e tau ni ke mo ia usia o e ngahi polo kalama na e whakalere i he maama koia o e tu u o ulo he ugi a te koe ai koloria e o tua ki ha whenga ke whakotua whanki polo kalama ma ke he ke whakai aia ke tamai ki mo i ka wako pa pe ke kau ngā ue ki he ke whakahai i he nau wako i he nau ngā ue i he mea kotoa peu nau whai se atou tai o i a tek nau tolu tau taha ai koloria e otua pa te nau hanga whakamo oni fe fei I yet in our tour like Gloria or toa, Yamia Cotoa pay up now five. Paco for Amke, Ketonia, Conau Lotop, and we caving a pay with Tauni, Fai La Maria, Mofai Moni, Kalava Kifra Ilonga, Yetota, Totaha, Comotahanga, Obia de Koi, I Gloria or toa, I Sky Night or toa, I Mafia or toa, I Mafia or toa, but they hang out. Faka haa I fefe I maia ke mau ilo uia te koe. Ka pau gai ki ke lava o tukuange mai e mo oni ko ia uia te koe. Pau to tonke te wakai ai anga e te whikau aki mo to eiki I e whai o ia koe sa tau tai. Pea ko whaampe ke whai ak peia ai lava ak peia ki saame koe aho ni o e te whi au moi ofai o tua o no o akikita ki he ui pa moi whatongia. Pea fou I e whai mo oni a si hova koe whai mo oni o pau pea mo tolonga. Ke tau lotu. O tua maaf o mau whawhita I kia te koe whainga maari e koe ni.
1: Ia.
2: Mau ihe ni ai pa moe paesteni, pa moe skeltari, pa moe hou eki. Ia. Tu koe korisko sia tau tai I e whanua koe Aotearoa.
1: Ia.
2: Ia omi he a Fiona ke whaua mai ai polo kalama, wha maaman lahi ai hou eki whawhine. Oe sia si I maamani katoa pa tali tali ki mautolu e Aotearoa. Ke whenua ki a he houa koe ni pa mui hou ei koe si tutuku. Ke pau whai ai tā langa ki si atou tai. Paka ilonga I mui tanu maki ai fūtoa ko ta kei kaupe. Ma wapai ake ai ngā ue ai kori si kua tuu. Ko hai fina ngalo ai afiona. Pa mui mau whai mo oni ke iat ki mau tolu aho gloria eki aho langi langi.
1: Vita.
2: Pa kong mau tolu en I hono tai mi. Pea ku mautari ai ui ai a Fiona I he palofita ko ai seake mautuhake o uro. Maulo I ngahi ngāwe anga ko ke ui ki mautolu ki ai. Ke maulo I ngahi potu ngāwe mo I kakai o kwhai aho no tauhi. Maulo eiki ko I kau meemipa ki mautolu o I sino hāmai o I a Fiona I o siasi. Ke I tāpue kina mai ai hou eiko I stutuk o Aotearoa.
1: Yeah.
2: I feo I ok nau whai. I he nau whewakai aki o nau whai, pa mwe whetanu maki aki, he nau mo ui. I kai ngata pē, I he whakaloloto, mo whakatupulake ai ako o nau whai, he whonuani.
1: Yeah.
2: Ka kohono whakamāwhanai, o he nau feo, he whakatakei kau pē.
1: Koe
2: I pē, koe lang lang o I a Fiona.
1: Yeah.
2: I kai I taimi, ka kie I tāniti o I whononga. Tāpe kina ki nau tolu, ka maae pure ako,
1: Kina
2: utolo ai kau whihiki taki fo'o o teo ki whakahoku kina utolo hea pongpongina. Pa mua papai hake kotoa pe kina utolo pa mua korisko sia toutai. Eki, ke mānawa mai o whakamānawa hake ki mautolo.
1: Ta
2: ke hā aho lang langi pa ke mau whakamu oni ki at ki mautolo ai a Fiona. No ki mautolo ak aho ofa.
1: Ta
2: ke tatake ki mautolo I ho fai mo oni. Ke umpe. Ko afio o ki atki mauto. Tari ai loto ku hapai hake, mai pokolo kalama ko mau lava I. Mau korea ngai meani wafa o sisu kalais, pia I ho keresi, mai ofa o tua ko tamai fio I lau maria mau nioni. Ka teki mauto ria, mai koris tutu ko Aotearoa. O fai peke tai ngata, pia tai ngata. Amen.
1: Amen. Malo au pito e whefkau, toke ta whefkau lousiale waske mone. Malo pite mau koloa lelei, mai kostutuku se atoutai Aotearoa ni. Mau talamonu whafungai atpe, hoi kostutuku e talamonu ki a te koe. Mahino pea e mawhatukituke whatongia, ka kukau pepa mwe eiki pa whakaikuna ngai whatongia. O falahi ato au pito ki he pule ako, peke kau ngā ue, mwe kolis lolotonga e hikifononga e whaitao whakonfenis koeni. Fa peke mauha foki folau lelei, ki taimu mōi heni ai ke whaitāpe kina pe whamonu ia. Koi a pia e talitali e ahoni e nintā mālo a pite mau whainga maari e.
2: Mālo halo te.
1: Pito I o whate te talahi.
2: Mālo
1: a pite ngā au e.
2: Mālo.
1: Mālo e nintā.
0: Whakamālo lahi atu ki he tangata ik whaifkau. Whaifkau halo te moritika. Kau mā foki ai tiu talahi o e korisi sia atoutai. Whaifikau. Toke tā lau siare waske mone. Ai whakakata polo kalama koi, ai kawa ko tutuku, ai kori sisi atau tai.
1: Marobi.
3: Mm. matua kalang me kalta planet gas mo na fanongono mo tua ki ki weekendi malovai
4: malo mala mari ho e kilele ai tonga ko to ape ko ko la ve ifo ko fu weekend ma ho inga ni o le fatonga pe o ku ilo au pita foki ai weekend o le fatonga ka ka nga we ko to ape tonga ko to ka pe fo ko planet gas ko kalta me ale ifo ki ai tonga ona e tonga pe ko ka nga we ko tonga ko to pe ko kau kastoma ai kai nga ko na me ma fata na me ale re ko kau tonga ko to ape ko ia ko ate fa ma lo la ke ki mo to ko to ape ni mo fata u e kau tahani pe o te mo nga ta he ka mo to se tu ta ki ma ka te au va vita ha ke to ai ha me ale ko u ia ke le le ke ma fa na he fu mo mo ko ape to e ai o ka ko ia kai nga kalas me ale re ke ke SUV ka ma fu ko o pe ke nga hi me alele ko ia tapo cap ka ma fu ke fa u me alele fa komesiare pe a u pe fo ke ngai ta u o a u mai ke wa no wa no ko ha ke te fa ta wa ta u ki mui te tu tak mai ko ka te a u ke o a to ha me alele he wa no wa no pe a u la ia u pite te te u ka ta ha ka ki mo to lu ko to a pe o ki ma mo me alele mo a ta pe fo ke ta la mo nu ke weekend ka ma fu ke ai le tio ko ni o toko ni la hi ko hi a ko tu kwa ai ngai tua ki ai kautahani. Ko i ai kainga, ko tau fika telefoni, ko i noa ua ua noa fituhiva, ono ni maano valo, pe ko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street, i one hanga.
5: PMN

0: ose mini te taha me tolu pe a kou fifia ke uta talele ia hau ta olo ke whakahoka polo kalama ko ia ai kau koristu tuku ai korisi taku ilau hau ta olo malo e tau mau ai ahoni
1: e rinta malo e tau mau ai ahoni
0: malo mua e tuku taimi ke whakahoka polo kalama neonga alo ta maki kau ku whamalo at kakoe te whoke atu kia te koe ke whakahoka polo kalama malo hau ta olo
1: Mālo apito rinta, korepe ke kamata ke pokāme kustoku tāku ilawa tāki ilot, ni wāwhaitanga e mai alamu la marina nion. E klerei e ku mātukai pe e whaputai me whā maho ki awhiona, ku iku e ngāhi i tāpua katoa pe, ku ke whakainasia i e ki mātolun me kustoku tāku ilawa. E mātua ki a rinta, me kau ngāo e pokāma re tio koen, whainga māri e ku omo ki mātou ki whakahoko atu e Re o korisi tutuk tāku i lau, kore kia te koe ke kau he ngai whakaukau, amana ke tuku atu e ngalo ia, ngalo ope, ia ha ngāhi o nime e aonga ki he fotutu o e langa ngau e api ako o tāku i lau, ma kore ke kau koto ai, ma kore koto a ngai mea ni, i ua whase esu ki stoko alo kako mako eke, tamai ma alo la mare man on. Peke, A taki i whakatapu, tapu mai a whia o tua mapuma, pe a pio he ngā luope, hau whanga koeni, tapu pia mai a putupu a kuatalanga, pe whaki ki he tumutumu kau hala uta, pe ke pataloni o e ngahi a koe sas katolika, princesi la tu fuipeka, tapu mai e kio piko pōtonga mo niwe, suane patita katinari maf, tapu mo Tau hio e kāinga lotu katolika o Kalani ki a Pateswane Vahe. Tamu whare whāma hou eiki, pe a māwhoki mō tōku tō pēngu o mea mai ki he pokāma e o atā e fiaf koen, pe a mō e kosi tōku tāku i lau. Ko mua pe a kamata po Kalamaku, o mai e aiki poaki mai e tangata kaunga ngā we a Marupo, ke i pōra te tangata ki he ki apesia ku hoko e Ponolai Amerika. E tangata e ki pē e Ponoa, ko e tangata e mungai tangata e siasi ko kwa ribori whare maka. Tako e kua e whikau ngā mamahi ki a kia te kua sisi. Ma toi ngai whāmili whare maka, pepe e pōka mā pō. Ui ko e hukitonu e whamasiwa koeni e noto whare umui ai. Katu ua ke hoko atu ke pokama e kosta tuku. Ko e ula ki pe, ko e ki i ongongo atu pe. Ne i he konga ki mua e mahi nani, ne la vātua Brother Samson Italia, pe e foki a Brendan Hickey, e gui loa koko Pereto, pe he ki a Brian McKenzie ki Tonga, o whaihono fotu e maka whakamanatu e ngō tangata e ki Pereira, Aia ko nga tōtau i tonga pia ku nga toka pe i Malai ko Lomai la pa. Aia ko Brother Urban Howie, pia mo Brother William McIntosh. Aia ku iaifoke uhinga ono fotu e maka koe ni he kau whelela koe tau ni foke kau ni he tau mahu inga. Ki he Lava i pe hako sia he kauwhere la Marriage Brothers ai tau e te au ni mango fulu a e nau tu uta i Nusilani. O kamata e nau ngāwe whakamisiona kono a koi e tau tupu. Aia te toki lawe pe ki ai anai, ko e kako whoki mai ki he hanga tangata ko ni ki a Urban Hawina e papuana e pe ki ai ai tonga e tahai wapalu fitu. Pepe foke a William McIntosh e tahiwa hiwa noa pe ne pai ai pe ai mea whakaiki o ngō tangata koe ni i tonga, whakatonga, pe a guna toka atu ai pe i lapa. Ne mao whainga maari ai foke ai hapure ako, a mataika whalau mahina pe a mo e whanau ako, pe foke ki he kaukoristu tuku, o lawa ke nau whakakato whakahoko e nau ki kātoanga i tonga. O kau e pia tonga i e whakamanatu e tau te au nima ngō fūlo e ngā ue whaka whaia koe kau Maris Brothers i Oceania. Kau whawhiawhia koe. La vai pēa e tawha koe ia. Pēa koe polkama ia, aho nia koe. Wampe ke tau tātala noa pē i he tawha koe ia e kau whiala, ko tau mawinga te au ni mango full. Pēa pē ke pai pēha ki monolog pē he historia e kau whiala. Elo na ia ia ngai ume au ngatu ki he kau kostu tuku i he fu ngau e ka whakahro kutu taine te ane mongo fu malo ai whakahoko he kau Maris Brothers e ngai koni kono a koi o i tau tupu ko e ko e papua ko e taha walu fitu o no ko e tau ia na e fuotu ai e a piako e kau Maris Brothers. Ka aia koe tau foki ki he kamata anga koe toko taha na kehanga fotu e kau taha koe ni. Ai ku whakahingo ke a piako koe Marcelin College, ka hingo e tangata koe ni ko Marcelin Champagne, ai koe tangata Francais na e pare i he taha fitu wawiva, pepeki he taha walu whanoa. Ai a koe koe tangata koni nei whakanofu yo pātere. Pe a hiri koe a French Revolution a lahe palapare mai Franse, lahe tau tupu na e keke lava hanua koe wharere ki nga tau pe whakakau e tangatan ki ne paihanga aue ki ai. Pe koe he taha walu taha pitu na ne whakotua e kau taha o ne ui pe koe Little Brothers of Mary. Ai a koe kau taha koe ia na e whakotua koe ia o ku ilohe ngahi ahon koe Mary's Brothers. Na e koe fufu a Mary's brother na e tuuta i New Zealandi na e tuuta i he taha walu na e polafua taha mai pia mo Episcopo Pompelia pe ko Bishop Sean Baptiste Pompelia i he taha walu tol walu ia ai koe taha ni e tol walu ki mua pia toki fotu e fufu a piako o au mai ke taha walu fitu o no ne toki tu uta ai e kau whelela mo nau whakaukau ki nau kamataha polka maako i New Zealand he taha walu pitu o no. O nau whakatu ua e fufu a piako i Wellingatoni ne whakaingo ko St. Joseph's School. Ai ako e fufu a piako ni nai fotu he kau whelela ne whalau mai mo kau whelela me i Franse o whakahoko ngai ko ni ko hono kamata ke fotu ngai programa ako mo whakarere a piako koe ni. E o lere mai me he taha walu fitu ono a mai ke taha hiva no a tolu, pe na fotu lewe a piako koe ko Sacred Heart College. A ke piako ni ukei tuu pe ahon i he wahenga Glenny Nessi, ukei tuu pe a piako ni ukei lere pe o mai ke ahon. Na fotu a piako ni taha hiva no a tolu. E a mai ke taha hiva ni me nima, na fotu a piako ni St. Paul. St. Paul's College, ai ka peko niu tui Ponson P. O tui maha ka mga peko ua ko niu ku loi loi pe kia tau kakai ku lahe tau whanau tonga kuna wako en. Pe tahiwa ni mawalu lewa, ni nau potu ai e ai kolisi ko Marcelin College, koe a peko ni nai kau ngā ngāwe kia e kau whela whataha pe mwe Sisters of Mercy, i ona whakotu e apea koe ni, kai whakotu ia koe tangata mai whewhine. Ai koe ngā apea koe ua ki mua koe koe whanau tangata a tātāpe, ko Marcelin e whakotu ia ke hako e whanau tangata mai whanau whewhine. Ai koe kai apea koe ia ku kei lere i he ngahi ahoni koe ngā ue e ka whereira. Pea ia i pe mo ngahi iako ne nau tokoni ki ai o hu ke o a ko e fa nau to ko la ga ka fe la ke ki na to i he St. Patrick's College i Wellingatoni te mo St. Patrick e ta i Silver Stream ko e a pe ga ta ko St. Bernard's College i Lower Hutt pe ki St. Kevin's i Oamaru St. John's i Hastings i pe mo St. Peter's College i Okalani. Aga St. Peter po kena utu i peitu kona ofet ki Oaken Grammar, eh? Ake pako ke lere pia o maki ahon. Sai, koe con un silán y ya que camata que todo la ya pito kau ngau e kau ta con ni no silán y pea na fatonga ay ay ay afirma o me pasifiki que nga uno que en auto con ni pea le toki algo kau tonga i he nga uno to muy mai que kau fela na mo afisi pe mo amo pe ki kiripati pea mo Papua New Guinea. Nei ta hiva ni ma no ne fotua i fisi e Mary's Brothers High School i Suva. Pea i ha mua rewa ta hiva ni ma fitu, o se ta taha mea i ne fotua e Mary's Brothers School i muri vai i ha mua. Pea i he tau ta tau ne na ua o ta ki Kiripati, ki St. Louis High School, pe fo ki Papua New Guinea. Aia ku ki ngā unu kon kua ka whereane nā wawe ki he ngahi motu koe, koe nā u whātonga a kua ia whie mau ke nā tokoni ai. Tuk fotu whakata kua lawe tahi wa fitu ni ma, aia koe ke tau whāpoke tau manatua nā whātua ta kua lawe nā pule a koe a pate lawa e nos, e mo sista Aileen Dwyer, pea mo tupo fina wa ga to en me ta magazine con un coche beli pea to con de kia pa de lin pro mo lo aki ngai ta fa ki fa religious education ni ai ko ga ma ai ko ta ko la ta hi ba fitu ni ma fitu o no e to e hu ma kia sister Rosemary O'Malley Christina Pongi pe mo Paulo Amat pea ta hi ba fitu hi forever lava ka ora ke a padre ma fala nta tafu o taki o hoko ko puriako pe te hu mai ke mo sister Margaret Kelly pe ke alo mare na fahu tonga e no si sangote urupano pe mo sister Genevieve Tano ai ko ka fa to lai mai ai e tahi ba fifi tu ka mata ke tupo ta ko ilau ne es mai no bene fa ai ko le me e ke piko po e Ngai aho ko ia, patesio pi nao ki he kawhirela ki he hatokoni ki he apiako ko ni. O au mai ke tahi wa fitu walu, ko fua tau ene tū tai e kau Mary's Brother i tāku i lau. Ai ka whi toko tolu ne fua au mai ki tāku i lau ko Brother Christopher Popowell. Ok, whaifatongi a pia Christopher i Fis, pia moha mua. Pe foki ki a Brother Brendan Hickey ki lau maare pe a Brendan o kui opote ki a Brendan pe foki a Brother Urban Howie ako Urban Howie na e pe ki a ia i Tonga pe ku ene pamatala ko ki a ne nai u toka pe i la pa ako pe toko tolu ni na mua mai ki tāku i lau o hoko atu e patongia kon ki honua ko i e whanau e wāhenga wahe haha ke. Pea tuk tāna ki me kei kau whaia ko i e tau ko ia tahi wa pit walu a wika ta tafu tisi o laka kāla pe hoka sista Juliana Kalakea. Mahu tō lahe mo tō kona e mou wausia taim ko o e tāpō kon ko Juliana. Ko e tāpō ko ni ko e whāma mon. Ngahi mea koto pewhi kau aki pea mo tō kanga ku o si yai kotoa e tain tā pōkoni. Pea, aia koe kamataanga ia e tukau mea ka whela ki tākui lau tahiwa fitu walu. Pea, mehe tahiwa fitu walu ki uafi mani mani. Hoko hoko mai ia ka whela ko ni ko Brother Peter Thompson, tahiwa walutaha, Brian McKenzie, walua, Paul Scott, walua, Brian William McIntosh, neu lawe kia ki mua he tahiwa walutolu. Pega pelea ike na sio la tai mua tai va valtolu pega pelea etka tensi valfa Gregory Rhines e tai va hiva noa pe fokia brother Ambrose Bailey e tai va hiva noa temo brother Campion McMahon e tai va hiva noa e ama ke tai va hiva fitu lavata brother Dunstan Henry hiva valugo brother Mark Oliver Pia hiva walua e pia ko Brother Terence Costello. Pia ko tui ka tamo koni na e o sia au tunga koe pule ako. Pia hiva anō ko Brother Marcel Hall. Pia wafma ni marewa ko Damien Shute pia mo Kevin Hore. E koe koe ongo whirela e ni whaamuimu i taha ku nena polari o Paikatongi e i taku lai hua awhi maani ma. Koe ki historia ia e ana e tau ai, tuku au mai ai kautaha ko ni ma kou tāno pia wia ki he wāhenga ko ni o Senia Nusila mo o Senia pia mo Tonga kai ke toia o tau ke ngahi tapa ke kehe o mamani ku ia e kautaha ko ni ka ku kotui pe ku tau lawe monu e koris taku i lau he ngā au e kautaha ko ni pia okei neongo ku o ma wahe ka whirela mei tāku i lau, kau kei whai pēr pitu taki. I tate whito ki Nui Zealandi ku hi e kuna o me me ki nā o peisi i o kālanin. Te koe koe, koe ki whamatala pēr pika waki pēr moe, tuku au mai ka whirela ki Nui Zealand, pēr pēr po ke Pasifiki. Koe, e kunga ura kēta pōkā mā koe ki tā noa pēki he historia e o kau taha koni, lawa ka kato e tau e te ao ni mong fulmalo e nau whepatongia, pea kotui ne o si lawa penga hei katoa ngai o e hokosia te ani manoa he kau taha perela i Nui Zealand, pea pe poki ngai apia kong nau whekawaki pea me kau perela. Ko tō whatonga i whopea kui aia e mo ki whakaawhi mai ki e kau kostu tuku ka pakua tahu ki e kau mai ki ai. O ka mana ki whakahako he tau whou, wafe wafitu, ai whanonga pelikimi ki Franse, ma ka whoki ben ki he kamataanga o e kau taha koe ni, pea pehe whoki lo mai ke whui package peta, o Franse mo lom, ka pae toki a taha e kau kostu mo fi kau mai ki he Pononga pelikim ko ni pe toki pe tu taki mai peke te am. Sai, maa ka konga ula ke tau polka ama, ko e tau hoka lewa ki he konga ngā hono ua, ko e whaipeha ki patala noa ki he tau holo, ko tui oku kawenhenga aue oku ne fu ma mari a pito ne fa ha ko nga we pe ko tia ko nga la ta to ta o si la i lo i pe tu nga ku en na e ya e ta nga ko ni

cá tuần ngạo ấy, thì ai này thực phẩm học cái ngạo của gia tộc gia ông mai kỳ siêu lai của wow kia tu ngạo của là bà kỳ ba sĩ kỳ kỳ của nhà cô kỳ nào ngạo ấy một phần học cùng một ngạo kỳ ngạo ngạo ấy kỳ bà nào bà cô của lại họ luôn ấy tam ta tao bé ông cụ ok phải bé siêu kỳ tu ngạo kia tao họ luôn này mà phải ngắm ali ở bên mộ Johann Lopez mà mộ mẹ của tao ta nhớ cụ tao kia Himalaya lăng tao thì phi tao kia mà tao ba bên mộ mà tao ba siêu ở ta còn nó còn nó Malaya của ai cái tao thì phi tao kia mà tao ba là mình như mày bên cái con là hệ tao lăng ở của ai ngay mà tao ba bay phong tours ý i ta fa a ki kon kon ko e holo hanga ki ma ya ka pulu pe pe fo ki loto ku ko fo tu e nai pai fo tos pe na e ya fenga ma ri ke ma la va ke pe no yo han di ma na ko si yo si o ki ai pe na e ya fram ke ma fenga ma ri ke ma fa ta pe mo e mo ta ko mi di la na i tonga pe fo ki ka ta na nau involve langai holo kana me pawne na ve mo kina pe ni fa hako pe ema ahi pe mo Johann Yoshio ki tunga ko eto fare ai aku ye pe ngahi ngai me ai na matokan ke mo Johann ke toki ave pe ki he fa hako ki ta ko mit langa te pa Yoshio ki ai aku pe kawakenia pe mo e Moi ma sio pe ma o sio fra sio fra vare pe ka ku ave tu pe ke komiti ke na to ki fra to ngai ko e ne u la ki ve ko structural integrity e holo ku o ka pe ngai fra i longa nga tu e ngai sa pe ko e ngai ko ngai ngai sa ku ku ma fi ma o pe ki ia ia fra matala ma hino ki ia ia ka utangata tau kei he malai ko ia e fra insinia ki tu unga o structure fare ku ki fa ba pau yo kun mal pepe mo safe ko tu ta ba ko ni ko si fa ka kato pe pe fa ka hoko pe fa le rei ka ko ta fa ko ki he li po ti ko ki pe ki ka kato ko e ko ma no wa ko ko ta fa ki ni ku ya i ko ai yo han ni ngai ma ta pa ai ko pai fo to si ya ko hon no fo to ngai ma ta pa ni ai pe ngai me na ma ki sio pe kebe hau haa aki ai o ku whimau ke whai e te taranoa pa moe moe ka omiti langa aki ai pe ki he ke roller doors koe ngā whai roller doors e ua e ngā tawha aki o e ngā wing gan gan koe holo o ku ma sio pe ku whimau ke te whai e taranoa aki ai ka me matapahu anga gan koe me holo ki api ako koe tawa ke pika mo ngai mata pa ko e tawa ke ta ko ngai fata fe nga vai ko non ko holo o ku tu ko hi fo pe fo hi fo pe i tawa ko holo fi ma o ke ta ki fo re re o ta na ke fe tu pe mo fa ki me ai ki ke ke he pe e gula he fa ngai me wa si he ma pa mata la pa mo Johani ke tu ka to aduen ko e u me ka to ko e to ki a ve ki he ki he komiti langa ki whahea si o kiai. Pea mō whaha pota no, pea mō project manager pa mō kautahalanga. Ko e whakasio spe kia ki whakataha no whika akupe mō holo o ku eku tō amana kia tueni te tawa kia tu unga ku kamata ki tau taha no ki he whakasio si te tau area pau. Pea i he tunga kon kohono whakasio area pau kia ngai uwhi e mā uai whakapepa ke whakakato. Ne ko SPL drawings ko nga u me ai fa pe pa fo fi ma o pito ke fa kato nga o ke mahino ku tau tau tua ke mai holo me ka ta la nga ye tu nga ku tau fi ma re ki ma ko nga ta nga pe ki pro ka ma ko tu ku ta ku la u linta ui ka tu ka te fa nga ma re ka Ko ka oma ki hoko atu, ko tui pehka ki owe taimi me taimu o mai. Ato wha maro kia te koe mo te evita he penga mariko toa peku ome ko stuk taku lau.
Me ha hablado que coloa.

0: O se mini te ua me ihe wha, ta hoko e peke polo kalama ko ia, ai Kaukoristo Toku, ai Tupo High School. Fia fia ke ufawafi iloa ke atu, ai ongo whaifikau, whaifikau mui mui kau whanonga, kau maa foki a whaifikau te vita whinau, ke whakahoko ai polo kalama ko ia. Malo e whaifikau mui kau whanonga, pe foki ke a whaifikau te vita whinau.
1: Alo, Linda. Kore ke uanga nupehe tala whātapu. Alo, Deita.
2: Ia, maro moi.
1: Kore ke uanga nupehe tala whātapu, ko tala mo kāpui he ngaro ea. Tā ke whahauko atu e ki Porokarama koene e Koisutuku e Tupo High School. Tā tuke whātupeha tau ki Lotuka tau to ki Hoko Atu, Linda. Eglilei, ko mahu whamone atu, ko ngāhilinei ko tō abe, me ngāhi tāpua ko tō abe, oi mō uini ko mahu inasi ai, ko e hūwhataha pe ia, pa mehea Fiona, e ko e fountain ko e, oi lirei ko tō abe.
2: Yeah.
1: Tāpua ko e mō ui, ko mahu koloa iahe a honi, e mahu mō ui, pa poi tūtui ka mā mahu ai whamuni, ka pehe pōki ki he kauawe o Redioni. Ka mau mau whainga maari e mo'ui, ka mau mau whainga maari e ki whaka kato, ka ngai poro karama koe ni, ke tu atu he ngaru ea, ke mau inasi ai, i kai ke ngata peke ka inga tonga toa pe, ka koe kau koe sutuku e Tupo High School, kui nga tōku toa pe, kui nga whanonga mai ki he poro karamani. Eke hā pe whotu ai pē e māwhmāwha e o tuā, e mau mōhui, mō e mau ngāwe, mō e mau whaifatongiā, ke whakahoi pua pē ke o āwhio. I porokarāma e pē a koeni, tau kau pē mō e āwhio nā, a tāki mā tōru ka mau mui mui atu, ka raisko āra ka mau whā mōhui. Amen.
2: Amen.
1: Mano, Deita,
2: pē
1: whea
2: mō
1: e tōana.
2: Oko saibe habiliwili momo kope be angige matangi be oko fahoro tala noa hane koe lau koe e fahu.
1: Koia, koia. O kuki uho uhaini, pe a kuki moko moko pe ea. Kaya tuku peke hoko ato e ki taki porukalama. Ti whakata pe ki ongongo mo ki whanongonong koe ni ka ke toki tala noa mai pe ku ke sia apuita ka koe sutuku ke nga whanongo mai ki he ora e toko ni koea nga tau whai pa ke mau whainga maare ki ke whorau ki tonga ke whakakato e tau toko ni me tau opa kai ki tupe ke whaiata ki whanongo nongo koe ni ka ke tukata whainga maare ki a te koe e kuna u tu te ringa mai ke nga whanongo mai ki toko ni na e whai pe ku ki pia koa e pana wa ko ke na wa si ai ki te volo ko ya ko tu ga ki ai ko e ki pa no no ga pe ya ko fa am bia ki pa no no ga ju ki ka ko su tu ku do be ko e ko e a ho ko ya fa ba na tu a ho ko ya e tu bo high school ko a to ko ya o ka to pa a to na ka to ko ka to pa o ku kai ko e a ni ma ko ni o septema ko a ton ko ya o ka to pa i se se tonga pe i tu nga papai pe ko si po ka ya ki ai e fa ka to ai e pa na ku e da a ko ko ya tu bo high school le ga ke nga tai ko e fa mana ta pe ya ko hi ko nga i club la la hi ko ya e fa ai na nga ya pe ko i he ta ko si ko fa pe ke nga ya pe mo ya i ta uni nga i club Oi o whaafea ni ki mōtoro kotoa pē a ka o Koisutuku, e ngāhi feitu kotoa pē, wāhe koro, wāhe loto, wāhe saute, ngāhi feitu kotoa pē o ki ai ke kāngwai pē, i he ngāhi kurupu la lahi ko ia e whaa ko ia, aia ko e kurupu ura ki, ko e kurupu ia a aku, pai me kau moi moi ka whanonga, pia ko e kurupu koho no wā, ai au taki ai e whaifikau pure ko ia e sasuwe siria nā. A whaifikau mōsese, Ratai Muri, Atiola. Pea kurupu ko ia hono tolu, na e takia ki moala pea mō Pasi kaumoto fili. Pera mo avea. Pai uiha. Pera kukulat galesia liwa skeita li. Pera mo heilala maka kena toko ni maiko hige tongai mai kruko ia pigatoru. Pera koe krum fika fa. Aia utaki mea e fai fikau kora loma fale. Moe kawako tutuko doa bei he toko ki mui. Aia koe kumbra lahi e faa koe faa amuia ke mo taktaha teo teo be hoki pe hange pe ka fonga koe tau kua sige mo mai be aho kua smao. Kei ki tau toe taharunga tau taha ka koe hape ngai ofa me ngai kumbra lahi koe ni pea mo kau mai be ki ai. Kei ki ngata ai e faa bea ka pao ku loto lahi ha kurupuia ki a hane kauhiwa e hane kauifi o ku ataha bea. Fai ngā pāne pē mō ia ke mō kāwai pē ia e ngā e kurupuia. Kā u whāwhi atu ai pē pā mō kā u koisu tū ke, mē ai a pē ake ke. Fai ngā māre pē ke mō kāwai ki tau kāu whātaha e ki kā toa koni, mō koe te teo koni whā manatu, ai āho koia e korisi i tupo high school. Ika ike ngā tā ai koe polo kalama koe oi āho. O maratonga ngā au e kiai pa moe sea, ae whaipikau a Mosese Ratai Muli Adiola, pe whonga pepe ae Atawaho, pe keirele maranga pe, pe koe lotu pe, pe aiae ki penoro, ko hui kaha lea pe e toko ua, pe toko toru, pa askia pa iae pe mga e tari whehui, koe penoro e whamātunga pe ia koe haha mea te tau toi lawa ke ngā we ke whakaakea ke ai ae tu o ngā whakaako koe ia ae tu pou high school. Kai ke e toki māua ki porokarama koe ia pe toki tuu i atu ki kateke mouto. Kai he whainga maarie koe ni koe ki yongo ngō pe me me whanonga nongo ke tau mea koe tau aho. Kau ko whaafea ki mouto ke mou kaumai ki ai i e whakata tau aho. Ka he whenga maari e koe ni kou tukangea ki e whai kausea maroro te ita pinau. Ke ne whai mahatau ki hongongo me i tonga. Ulo tonga i tonga, ka ne tukumai ki pa hongongo. Ko hi ko mu ofa mo i tokoni. Tāwe ko ia ke whaka kato pana e mau whenga maari e whai pe kaua lawa ki tonga. O whaka kato e tokoni mai ofa ko ia. Palo te ita.
2: Io ma lo pito fai cago ega rintaga e ma mo do do de o e che mo me mai e o pe pe fo che le dio pmn tonga a fra maro la ya tu e fai ga mari e tu mai che fai ha ki fa ha at o pe bu o mo le ya tu e na ruo pe ai fa ha go no fai ya tu ga e fra maro la ha tanga go yo mo me ai na e e lodo lelei ai ka waka tutuku ke o mai kue tari ai kore na fai me he tupo high school e pure ako koia ki moa a lirio whakawa ke fai ha tokoni ki he mea ngā aue whakateknikare ke whakanaunau aki ai whare teknikare pe kua industrial arts i he waa o e tupo high school i Nukunuku i Leipua a inuonoko pe a ngana loto lelei o tari e kore koia na fai me he pure a ko me a lirio whakawa ke bahei a e paanga tu ke hei a e paanga e nusila e nima mano ke fai haki a e whatongia koi ni fai ke hena e fai a e ngāwe ki ai pe lava o whakakato a e konga e ua o e konga toru pe koe face keke he toru o e whakoko whatongia ko ne ura ki kono whinga ike mau a e ngahi misini uhila o e ngahi mea ngā ue uhila mo e u mea ngā ue pe koe naunau kehe pe e ala mau mai koia me i nusila pe a i whakahoko koe ko ngā ura koia aene a sripotia ke whakataha koe a e komiti na e whiunga pia moe paanga e ua mano warua whetupu aia na e kotoa ia e mai nau nau ko e fua e whakamore ko ia ki he konteina pe a pe he foki ki he fea pe koe totongi ai ki motua ko ni na e kore ke kau ko ia i he no omai ko konga ua ki ia ne kakato ia ko konga hono ua ko e kungi pe ia i tongani a ngahi nau nau kai ko ngahi nau nau uhila ka koe ngahi nau nau ngāwe nima pepe koe hand tools e fe unga pe ia ki he ngāwe ko ia i tonga ni pia mao pe ia i heni a ia na e fe unga ia pia moe paanga koe tamano ni mangiau na wahe i goia ke whakahoko kana liliu ia o mao e paanga tonga e tamano wak to wafe tupu e moi pia ngāwe a ki ia ki hono whakatau u mea ngāwe o ma whakaroto whono peo kai kwa ngahi mea ngāwe u hila peo kai ngahi hand tools ka wai pa moe ngahi waisi pia moe hafua ngahi nau nau pe he pia koe konga koe hono tolu toku whakahoko ia i e hiri hano whakakato e ngahi hatongia koe ni me ngahi nau nau e mahi noai koe hae ngahi nau nau fufie ma ua ange toki lava o whakakato ia haku whoki atu aia nei kei toi whatoi pese ni tike whakakato ae uni mea ko ia koe mea kume taha ko ia e moi hange ko ia koe kore koe nei whai e kure a koe ki rio whakawa nei whai e kore ko ia o mai ia pea tari pea mai fo ko ia pea nadau ngā ue peo pehe okurelei o ikai ke tuku ke aonga pe i lei pua pe koe campus nuku nuku ae u mea koe ni na pehe pe e sai ke neongo usisi pe kai fe mori mori moe u waa koe e me aia tate fito ki waa loloa pe a kau mai ke aipa moe koris munga ori we neongo o kui kai ke kau ihe campus koe ia e Tupo High School ka koe tau whanau fokia tau toru o kunau mafola ka atoa pe mei henio alo au ki hake pia pehe pe e ia hano lelei ke aonga pehe ai tokoni ko ia ai Tupo High School ke inasi ai na e whakau kau foku kau ai mo tāpun siriwa kai he whai ko ia o ia umai ki heni na ma tuu taheni he tūsite a tahataha ko ia o mahinani pia au ko ia ke aho tahawha whalaite na maula vātu wakai ke he ngahi whare teknika re ko tāpun siriwa na kai ke aha nau whare pehe pe kwa nau loki pe i kai ke whakarere polo kalama ai ko nuku nuku pe mo wā loloa na e rere ai pea pehe ki mounga olive kwe e anihi o whakakato ai neongo ku kai ke toko lahi ka na e whakakato ai ngahi nau nau koe nei kumi ke wahe wahe pe ai ko konga lahe nau nau o ku tāke tia ki nuku nuku ka kai ke uhinga ia e ri aki ai pe tai whaha no toka ngai ke whakai nasi a wālo loa pe a mounga olive ko hatai me toki rei rei hapuro kalama i mounga ori i tāpun siriwa e whakaloto lahi i pe whakai ai ki nau tōru ke nau whetu utaki pe a mounga olive pia mo wālo loa. Ke nau lama pe o ngā aue aki ae unau nau ko ia, pe koe pono kalama ko ia, i hano utai whanau ki mō ngā olive, pe a mo wālo loa, tu keha nuku nuku e lawe atu ke ai he taimi ko ia, o ka fie maua i. Ae o malama pe, ke kei ao ngā whakakātoa pe o hange ko ia, ko e whakaamu. O tau pia pia fōku ngōi ko hi ko e anga maheni fōki o e ngahi tokoni ko e o whawhai. O mei mei ke whakapite ngā pē ia i wālo loa pa koe waa ko ia i nuku alofa. Ka koe tokoni ko e koristu tuku o ku lele i au pito ko hi o ku whakai nasi ae ngahi waa aho no kotoa i he whainga maarie ko ia ke nau mau ae whainga maarie ko uhi ke mahino o tau mahu inga ia kotoa pe i he whanau ka mai tau tupu ke nau i nasi ai na e lawa ae ki i whakataha pe amo e palestini ako i he aho ua noa aia ahua noa i he uke kōsi ia ne whai ai ki i tala noa pia moe Palestinia ko o whaka whelawe i pia moe anga o e whakalaka laka o e ngahi polo kalama ko i ni na ia ko i e ni whakataha ko i ana e whakahoko mai ia ki i nunuku pia moe whai whakaupure ko i a i nunuku ki mantake i whanga pia pepo ke tawani pure ako ka te seri moho waea kai o mai atiu talahi ko Aisea Eukariti, whakau ia Aisea Eukariti, pia iai mo sea ko ia o e PDA o tan tuina wai, pia iai fok mo au, pia peheke he sekretari ko ia o e Talasiti ko ia o nukunuku lotokolo, te vita tuina wai. Ihe mea, pia pehe pepe mo anikehna nau iai o whanongo, ki he taranoa goia na whai o whamatala foki ai Palestinia go whai whakau toke tā ngatea tau nganui whanua kata ki he tuunga whai ngataa o whedaulaki goia pia mai Tupo High School o hange goe mea goe na ke lawe ki ai moi whai e tokanga ke whakalakalaka ai tuunga whakaako o e ako o e Tupo High School. Nei vai vahe ai Palestinia ko o ne pehe ki tu ngā whaingata au ia ia ngāhi waa ko ia pia ko e whakalugu fua e Tupo High School ko uhi kai ke malawa ia ke fua kotoa ke au kotoa ai ngāhi waa o a o form 1 mana tōk nei o stuguang e mai whainga maaria o whakainasi o a o Civic University pe tamaiki mei nunukuni pia pehe foki ki he ngahi ba'a ke he koe oa ki nuku alofa. E nai re rea ki te ola ia o Sivi ko ia me wa'a nuku nukuni, he tau e ua ne whakahoko ai ai Sivi ko ia me nuku nukuni, ai ake wanoa ua whaamu e wanoa ua nima na Sivi whanau a Sivi University ia mea. Nai re rea ki te ola Sivi ia koe ai whakakato ai Tupo High School, ka koe top taha. Nai top koe tokolahi ia, nai lawa toko taha taha e wanoa ua whaa. Koe toko tātaha koe ia, kau Tupo High School, koe toko hono ia, koe lawa e minu unoku. Pekai ki ngata hi, toi lawa maa lunga. Ai mea. Ka koe uhi, koe toko si i whakawhana wako, o pia moe

0: Minit pe taha.
1: Ia, saibe, saibe dito. Ia kata koe mo whanongo pēki ai ki e kau koutu tuku, mo whanongo pēki e whamatara whai mai whai pe kau, ku ro tonga i tonga. Pea koe ne whamatara mai ena e ne au tonu. Aena e whaam koe ki porokala mai e ki au tonu ha taha, a whawhia pe koe ne whainga maari e. E au tonu ha taha, o tio kei, o awe tonu ai mea ngā aue, I he mea koe na e whai mea e kore, mo e mea koe ta wha am koe ki ai. E kwa e whoke tai me nihi, o kwa te toko ni ia, pa e a kia mea ke, ka tuke mea koe na e whai kai whaka amu. A ko mu whanau pe ki he wha matara whai koe koe he whai pe kawe te vita pa me kula ton ki ai, pa koe tala noha tonu e ni pe a mo e. Parasteni ako, parasteni ako a wadea, ko wi to ngai faru fu nga ya ko ko ya ai si si ta ko me ma ma wi nga ka te a wi ka ko tu ku ko wi ko ma wa fa nga ma ri ke fa ya ta to ko ni ta u ofa ko wi ko ra ve e a wi ko wi ra pa ko motor ko he ni ta to ko he ni ku pa pe tai ke ki mo mo no wi a mo no wi a ki motor ri mo ta to ri ko wi ko a ko he ni o mo pa na u pe a una wa una dure ke nga i mea le lei be una wa e a kino sirani. Ka u wha au wha yungi wha ki wha na u goe ni tonga po ta noa kia e pai pe ka u a ko homo o wha na u na u goe ni a wa di goe ke whai ake ho na u te ui to koni na hi ia. Pe a ko tui ona ta rau ko a tai mole ia a paanga mole ia a mole moe o wha ko ia i kai. Ke te au
0: tahaya ngai mea mahwinga apito apito o botokoli maularo. Koe te whakatei na? Iyo, maura apito, moi, kadak behe ki mau mau fatik ni kitare, na hoko kakoe, afe moi ni mana tui ato kita sein kupu.
1: Iyo,
0: iyo. Koe mea neki poa kia toa ii kawalo toi matapaa ke mea mai tahine ki farena. Ka kone lawa mai ka wareti na ko tala no ma tu e ka kai na pau e tai ko ya ko o in ko na tole ni na mui folo mai ha mai ke ha ni e anyway ta ko me ene hoko e moi e morinda ka ma na tolu na me mai e op ki he tala no mai so ma tala ko no fai o me pareste nyago o fikawa pa me me reba foki deba ai fo mo no ia o fra hoko be me wa lo lo ka e te foki be ta bun si diva be gi nuku nuku o ngata be e fo ni ma be a osko ya be na toki foki ai toki hoko atu ki nuku alofa i wa lo lo i fo mo no ka koe konga ia ke lau koe ki ai. Then that out we had a firma Palestinian co AI Aunga Motoconi La Pito, Kekamata, and Talanoai, Ke Toya, get Ungako and Ayai Kimua. Aya go let it out a dina bear and Nukunuku, may no look, let it out a dina bear tapun siliva, me tapun siliva, or hanger go to Ungako, we are Munga Olive. Aya, if you mount the Vaya, Kefai Honokumi Akau. Hanihi ke nau hoko kau komit wharei o ke nau ngāu e whakataha pē pē mai tupo high school he lere atko e ni o au ke hatu unga e toki lawa ke tuwange ai ongo waa ko e ni ke nau lere pē mo whahoko o ngāu e whakatau pē ke nau ngāi whotu o ia e nau poate mo e o whakahoko ia kako e tu he daimi ni te nau ke i whakamalu malu pē whakamalu e taha ko e tupo high school ai ene tu ka ko ta wa ko ko ya ki teknikare ko ta to ranga ko ki ai ke so kala kala ka ko ula me ape ne fai to kan ki ai ko fo tu ko ta ka u pe fe nga e i ba ko ni no no ku pe mo mo nga ori me pe mo na to ke fo kala re i por kala ma ko ni u i por kala ma ko ti ve ti ke a na ai ta fa ki ko ia ko fo ka teknikare ke na ula ma pe o faka kakato ai u fie ma u tau ataina pe a lava toka pe lava o nau pasi pe a nau toru pe hoko hoko atuai pe ia ki fokololo Tanaulava o

0: kokat hoki muri aya ko ta haya e pok fo ke ta nga ke ta to ke ta fi to inusila te ta wala nga u fe nga i pra fe han nga i apia ko ma nga i pol kalama te na ulava o fe nga wa ki pe ba un i pol kalama ko lot fo nu ko ya i to nga ni o ga ke ta fa pe go ya fra teknikare ta pe ke nga i ta fa ki fa ka e ke te mi ka ke he foki Mati fok ko mea lahe ni hao nou ya hao ni to kua ko e mea kwa international prokalama international e toroa prokalama international e fe o hange ne kai kea mea behe Mati ui moi na tau tupo high school na tau fai prokalama ki Meripoane vingato li ya ko prokalama international ya ko ate nisi na nau fai na tolo prokalama ki New South Wales Tong High School na nau fai na tolo prokalama ki New Zealand Kana kai mora tau taimin ra tolo hondo ui mo tala ke kakai to kua ko porokalama international. Taimin nye ko mea la hia, o ui hia ko international ko hia ko. O nao whaka ala anga, mo whaka ka inga, mo whaka kau ngā mea, kau ngā ngā aue, pia mo e ngahi api a ko e muri, pia tala mai lewa ko e porokalama international ko hia. Ah, iya ni tu. Nego,
1: kalau saya tu betul, saya tu kalin tahu kamu mai kau ikut timi, ya ke. Kalau tu saya bego kita mabop mai kau malu ngah. Kau
0: ikut
1: timi.
0: Iya, iya. Saya kau ngawe iya. Kau lawa, fralawa kau ngawa. Osk mau mai hono unau nau. Ko ngawe fa ospegi ai harmoni te ko ia wikau pe va ha tu leva ai na mi ngawe tak ta tala he va ago e ki mo nga olive pe pe he ki va ro ro ke na ula va ma ave na nga mi ngawe ko e ma wi ai harmoni te o ke na mi ko to pe ki ai ke mahino ku va ha va ha fo ta tau ke amana ki ko ka wa ko tutuku fa ma ro la ya ai parestenia ko Pehegi, potongan ayah koi aisyasi, kaya umah puriako, bermain kau fayako, hono kotoa be, atu bo high school, kengai toko ni kua fay mai, mei nusilana. Malo apito?
1: Malo apito. Kita katanya kua fahos mebe, tau ki lotu kaya, malo atu lintra, malo apito mau fay kemari.
0: Iyo, umau faktayan ke afiona, kau higo, awelah, kua kua, kin mau tolo, kua fay fatongia. Kira satu lagi kau si suklais mahu faham tua, yo helang mari main on ya cek tahu tol betul apa ya kota ngata, amen.
1: Malo, what data?
2: Malo apito fa malo atu ngu faham fikau tahu tok felongo ake polo kalama hoko malo.
0: Malo.
3: Homo alo kife.
4: Tema alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: Ikai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
5: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko siwi o inga kaulahi, e lama ke ma uke itaimi ai kansa a mo fai to oke sai. Ok tai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa malu no no, hiva ua faa faa tolua. Ki hangahi fa matau, toi lahi ake. Ko siwi o inga kaulahi, e lama ke faka haufi ho o moui.
4: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
5: E hao ihe meili.
7: Ko e fono, tene tokoni ikoe, moho faamili, ihe ma uilele i faka e sino. Ma uilele i e nifo, pehe foki ki faka atamai, ihe tuunga totongi faka atui au pito. O kuyai me polokalama ki ono tokoni, ayanga o endofo, pe toonga ma uilele i. O kuyai e fono ke tokoni ikoe, hataimi pemi o kalani ki no friend. Fika teke fitutak telefoni ki ai ki hao fie mau, ko noa valngeau, tolu ono, ono faa valu, pe ko ena website i tafono.com.
8: You're now listening to PMN Tonga.

whalo mua e tau koe mau ki piahi koe ni I he polo kalama koe ni e vai vai o e polo fola o e aho tapu koe ni taimiaka mahe ni ko no wango fuu maa ua o sāpate o e tau e I to kua maalo atu ki he tonga kotoa pē kuna o whanongoa mai I nusilani pē he foki ki tua atu tua mama to kua maalo mo tau kua whetai koe ngā koe ngai aho koe me ngai hua koe ni ku tau kei maua e manawa mo ue koe mea o whae o tua kungo mai e kati tau tolu kai ki mua ia e ukamata e ku houa vai vai folofola I ole sapate koe ni ka tau kore pe mua e kamata ka tau ki loto e ua whae tamai mo e alo me lau maari e mba o ni honi ko hoku lau maari e o ku whiinua ki a koe eiki Kōkotua ai a Fiona. O kō ato lā sio atu ki a te koe. Kōku loto, o kū una loto atu ki a te koe. O hange ko haku una loto ki ha tawhianga wai. O mamata ki o ngahi mawhai mo sio ki o langilangi. I e whare o ku tauhi ai kia te koe. Ko o wha, o ku mahu I ngange kia te au, I e mui tonu. Pea ko wiki ai ai a Fiona. Lotonga e ku kei mui, te u lotu ai pē kia te koe. Te u hiwa ha ngahi whakasiesia, mu whakaviki viki. Pea ke fonu, veke veke, o hange koha kātoanga. Mai mo alo e lau maari e maani ani. Amen. Koe sapate fwe koe ni o ku e tau katala noa I e whehui kua mai. I e u konga tohe aho ni e tau te whito ki e o ngokore rei. Pe o ku tau whie mau ke tau kui kui mai. Ki a se su tau wangari aki ki tau tolu. Ka tau mui mui mai. Fua tau kolosi na nau mui mui. Koi mui mui hoki u koi ki whai ngō fua. O kia ho no pōre mo no pāre. E koi ai pēho no whai ngā tā o koi ki whai ngō fua e wā hala ko ia. Ka tau whanoho mua ki he wholofola a koi ni. Ka hoko hoko atu e tau wahe wahi. A koi wholofola ia o e sāpate koi ni u kutongo ia mi a mātiu wahe taha o no. Vesi wa taha ki hono ua fitu. Pea hiri ange ia pea toki whakaha ange e se su ke ene kaua ko. Te u alu ki se Lusarema pea e lahi hoku whakamamai I e he kau mātua tauhi whonua mo e houe iki taula eiki pea mo e kau whai ako lao a Mosese. Pea oku pea te nau kāmatei iai au. Ka oka hiri ha aho e tolu, e whukotū hake au me he mate. Pea taki si I atu ae ia e pita o ne kamata valoki, o ua e lau pehe e iki. E I kai au pito hoko ha mea pehe kia te koe. Kai ta foki a se su o ne pehe ange kia pita, tuu ki mui se tani. Koe tūkia anga koe I hoku hala. Ke heo kui kai ke whaka o tua ho o ngahi whaka kau kau. Ka o ku whaka tae ngata. Whaka e tangata. Pe wha whaka hāge se su I ene kau ako. I longa ha taha e fie kau mo au. Ua pau tenei tuku honoloto. Gane fua hono kolosi o kaunga whanonga moau. E koia e loto ke whakahaofi e ne moui, o ene tukuia ke auha. Pea ka ilonga hataha tene fuaki e ne moui koe uki ko au, ko ene moui e ka mau e hataha a maamani ko toa,

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, men banan Kiribati, mei Aotearoa, naratapua yua manukau, tamaki, makaurau. Rami aria, mga te imatua na ben, tauroai, nika meroroin kami, nika kakiposu men kami, inanun te tairika yua e tamaroa, ngai tātu ni tātaio, au ami producer are Charles Enoka. Te taia yua, o sanangu kurei ni mga tauroai, nroanin kami, nanun na mi wike na yua, ni wawoin kami, ni banan kiribas, Naro narkota tane yei, o ni mga mawa meirarikim, narotai ere jau wawan takaranga ina, ei maira, ai yo. Kanoan ng program da dairi kai yo, ari apunsan katauroa waki, takakarabara papa ere kia ratai ni meroro me, te menna te teinai, te aine numo, ki te menna natapu e Australia, ni yei represents Kiribas, na natapu i kikei, o sanang kakaitau pa ere kia natai, ni meroro me ngai, ni kota na churni, men sipaya na koiran te dairi kai yo. O wa yo, na ong rayan nanun ti awai yo te wat winner kak ay ere te na na ko ke menge nani o ye ne bedanan katanwa tai katang rek kan ko ki ye nanun ti kong rayu o te mamani ngane be health talk are sina ma ko ki bukin ong ram ko de song ra ne bon noi nam de den ki bes i bukin merurungim ka de met wan te merurung ki i bukin de na nora ki te be wa ke i ga nan ne bon nar te den ki bes menge nan o sina ri sina ko te song ra ki sina wa ki no nam ko ong ra yu o sa bon de pe ka te banan ka khaitau ni ka meauri e mai toro toro men nar ta po yu ka ya mon nan ro ko te sama ya sarona ai bon si ra wa ri ki de bon ki o sa sa to ara te sama nanon te wiki e te spring inanon te wiki e po rere ai mai ra yu ai pon na gabe nen wiki na yu men koi i bugin te na makai na yu ai agas ke wow it's been a long ride men en na no sanga kai to bugin te te men tuan te merurung me te ke ke na koi ran ta men ira na ko ga sama ga ispo men kami ke inanon te ai yu o sanga kai to po te men tuan be ra ki ron koi ere ma ri kam tai no ra na koi ra Kurapa nam tai kona welcome ki karagi nagon nam kong rayo panani kiribas ibukim koe te kiribas meiroia i kiribas

0: O me ori me ori men te konari espana ko ane me iron fata ruatameki e har koira naratai te bewa te mini soi e te rane pe te awa te puina. O sina kokiri ki te bewa te nan katanoa tai katangi reka no kwa kia iyo o min katanoa ta ane kona ngo ngurayan kani arame roro me Mrs. Summit Kiribati 2026 kana kam toko ba kam makikinani ye ngayari tune in pa kanong rai ane tabe wote menis mang kai imin tabe wote nan katanwa tayo ane kan na ramen roras koroy mang ay nanun tayri kayo are na mang arike ungram me yay ibukin ungram na kondam kong rayo panan kiribas me o tiaro anusi.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Pirom toko ben tako ba warang ata ina ko kini kina yaron taka siksik metaka nga nga ena ko mentaka korona kinte mani me kwa ki kangay pa taka siksik na na ina nun titaka karo mete mani tiyo online na ko ya te indro ni kiraki ya kirang kaputa o men na kirang ataki nepe pa eko na andekin tatarapon na kia kantan nga kina eko na nikasiki ya men kamane ya te na ko yay tapo na ko na kia titay ay akape ya kiyay o pon te kanganga mina naro na ite bubusi te mani tau api te tara papiria ke suyan takakaro ayo nebe te wana te waki e urua aro ia iai ke tapetai ya bonna ke ukona na taki naro a te ai arang tatangira takan sisu na yaru na ke te pai

0: kan karoya o men na kia nanuia ni kan takakaro na ia takakaro are mamete nanuia iai ke te sports ke to a kia nanuia ni kan kavaria ke ni kakaisipo me roroia. Iko na anebe kan arang bepe te kan takakaruna temani o men kakairi na ko ia roroia na kontangiran takakaruna kin temani. Nakian yang wan irau e beni bukin tangiran kan karekian ariki. Kan kina tepe wai kai ariai na taaki, pa ana tutuhuaki. Kinai kan kina o atai kawai, me arum ni konanu puoka taka nganga iu. Pa kana ku atai kan kina e kai, kuna ata anepe arum ni merurua kina taka nganga ei, kin kakaya puokam. Kavara safergambling.org.nz/
1: Ko pesen daba New Zealand on ne i bukin nam pouto ka tema tu anna kon rakong ora.
0: Tararuan merurungi me meurim e kaina no te pouto ka roi ayonos. Awane kona kona ni ka hoa de fono. Menna na po e ka meteroi i bukin tararuan merurungi me kawa kinan wim. Me merurungi te yango ke te mental health. O waki me ka kamakuri ni ka merurung o wai pun pouto ka kin dosu. E rang tau roi te fono i bukin me amotu. E tauroi ana i pōpoki e yonus e kai ibukim ki ana pautoka e ni maangani yon Auckland mea Northland ibukim kana kokaina noia. Tarapuni ang kai akia wanua akia akia fono for you ke akia wanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua wanua ke kawara ta fono dot org. Tararuakin merurungim pun anamuane pai te fono. Kame aurea besi men pia men kiribasi, sirangu kurei. Ndo anakin tita iairo narairua men nanatapo yo steri ang kaya tauroi. Oni kukurei ni koata meta na pera kiribasi te popoto nanatapo gekei. Ndo wana takapo e Mrs. Summit 2026. Sinapus maya na kondam kwa ngora iyo. Oni meni meruru me ngaya. Kampuni pia ni kina ake no noria me apuna iyon. Aya social media na ya conscience. Ay kamais. Sinawakin ako. Kuna meauri o korapa namtai nsipaia, ako spai ang kain tatai ayo me aratan ngora yon PMN kiripes. Kuna meauri riki o kota iyo kani ka para para kuna ko iya aratan, meta ko aratan ngora ang tatai ayo. Welcome to PMN kiripes, ko pesan daba namtai.
2: Meauri, meauri PMN kiripes, ayang ayin kanne pun arau ne Rose, kay kinaakin na uso, Tapa ki mahuri yang ni Sandy Rose. Ngayon pun te yapi meme ni kakaya ki te yarure te inukunawu ni kakaya ki natin. Mayroon sinaw. Ibungiya ki tarawa, ibungiya ki tangintebu, tanga rwabwa rwabhi meni mewa. Ngayon yamena i Brisbane, Australia me kain nabew o nasira women. Pun tene bi meto wana uririki ni mewa.
0: Konang dapa Sandy ki. Oh, tell us about sinam di konan just introduce our mom maybe for the ones that akan kina konen namrare namideran kiribes.
2: Oh yes, an sinam kanne pon women sinaw. Aw sinaw are bungiya yarana ni tepa te ye pe meme ne ka khaya ki ne ye. Are to pai ni to sirake kain na pe meme tari na khai ke. Yang nakai pun kain ni punau api mem awarore tokera una de
0: pene ndike ya kikinari ki kain ti trari tan ora yon na platform ayo payment gi beso kon ng beso ndaba me bu mem family kai kon ande gam tai spaya mangairen meroro mang ko ek osnen ko gore no kai ko ko tei bu gena bara gi beso nam tabo ani yo steria. Tell us about more the program ayo the Mrs. Summit 2026 trana de Mrs. Summit 2026.
2: So the Mrs. Summit's international ponte kanga ponte the platform mari horowa ki bukia aine ke aine re afanga ye ya aya voice ke ye ya purpose ne kaniko I mean karparate bure ye ya na noye ne kaniko ata aya skill ke ya tarina oniko ata ne pe panaya ke ayo ire ke re ke bukin pohante tenan na pesa konan na tonga pa ngai kana I represents kiripes no hota pa nau no hota pa tera kiripes na konan nu poha ki ai na hakin to tere ire ki to to nora ki akan tenan voice are konan raise up na konan dinan mak iro yo antena ta yo ona konan ni bo kha kha tera ki dipes
0: o konan da banana man ka ko konan da na re n re pa pera ki dipes ye on ko ta ne pa te te na ni shu se ka se na konan kar gira ke ye pera ki dipes ri ki nam ta pa ne Australia I'm sure there are a lot of opportunities there ki ana o den an organizations that I may be able to help ki te na na ron da ni shu se ko ko mention o tell us but that I rang kas ka ke na nom na kon the program ayo how does it start?
2: Well, we when start men ki kangan ki ya tai nai ne ke start in the diki wo wa jang a te bi me te nu a te tai yo are man itan ne yain te the Miss Universe o hina un lo ringa te tai yo pa e ara re e mo na ye Miss Venezuela o tene yo itara yo ngai ro ka ngai pun te ein cho ne nam pu ton nai ne ki ma sak si ana pu ton nai ne me ana voice ki ana tare na ri kona nda na rin te pi kiara ki o kona nda na rin na sika na no ye te te pu ton no me ta pani ni pe inspire o me ta ki me ta ro na ke ayare eriki ne mwana bai bukin nanona o ana rana ana passion ayare yara ngangi me ta kunan de ta yare na nguru ring a kiyoi e ta kun na khanga nga indikin na khanga ne ba ngai na khabo sigiro ai ke mere ai kai yang o khanga khanga ai rare khanga a ki roi konani pai na tera ki ripes on khanne e yang I mien an khanne to wana ne khanga pun te pai na nge yang o yan au makurin dai ka na khote tomorrow ke te modeling are ngai ye ngai ro te pick opportunity ke ya ro koi kai ya yein o ya swanga khain na tel e ikano moro ngai ya aketa ka nga kona kona follow am dreams kan ngai yan ye ri ke starts na me kan the modeling o ya ro konte the international modeling are ngai ye te patience ang kai
0: That is so amazing to hear. Okay, and I did out of a boom and na support again, Nora, Nanumanyo. Or now that you mentioned the model, okay, the young yes, Nora, I'm both aware of some Tiranaria modeling. Mina, go on and tell us about Annie.
2: Yeah, Nanona, I'm a good thing. I'm going to go and get hero, ain't it? The supermodel, Arahari, Ariyon, Arikike, me. Away chance are in Kiharawa Roin Swangai or Nastati Maker Ike, Nastati Maker Upana, Nakiki, Raki Pasakari Yabun Yabundikin and Moro and Toin Kaina winning up on Naki, Maya Rankaya Makuri, Yarare, Kangai Menan Tinan, the commercial modeling, Rakana Tinan TV, Tinan ads, Kanikonan Mena Yai, Ikonan Menan Nanak in the background, the Koro Pidim. Anna au makurin kai ke meri ebon depensi on de ta kampana de terana ari te directan ta horo birim ke to tenan brands pare khana pun kai na noa te te ye yo are te wa look sa yo on kan na ai ere ka makuri meri e yang kan a an monan kai au makuri ke yang wa ke ke ra ke step by steps baby steps
0: Kuera, this got a barbaripa, the double Econo, you expose Kiribes there. You bring Kiribes along with you. I see no Noran Bosa. We are so Rana, Sinang Casagina, and Noranam story, who come in out of the Peranepe, a Beme Kiribes, Daba Gero, Conan, Oye, Nambrana, in a modeling journey, career on Kokomamina, Komatora, the Mrs. Summit. 2026 ko kan mane veran kiribas kona person da van nano man yo yara re ninga de Mrs. Summit 2026
2: en abunde en a start roin awa November nanasina nanona punar aponke nanona awa November ni me awa no wai su awa nu man kanare aite arana pate coronation night kite the final night anan kanare enang nakone yaite Tenan kan wang antai yang wana
0: eh. But tell us a bit more about it. Tirana tenan categories, tenan paya ke kam nakaroy in the program ani. Are there prizes to win? Like is it like something like the Miss Pacific?
2: Yeah, eh, ngayon. Nanon na ti the industry ye kanga tenunga the division ye ba ye tena miss adanga ye khona miss ki pes ye tena the MS en kanare araure akia buya me ye na si on kante misses are ngai ra nga ye ya to tonga pa ayu nine ari ye pura o ye na si ra askan ka po sigiro aina de ay yang kanne an ke kante the one na ye te tahan wanga te buina tianga o iriana me te amakuri kanga ko kona kona nda na re nana ana kona nda na iko pate samakuri nke na hakin tenan kampana ki abubura ari anga ya na kona kanga ya te facing ke i din ta kampana an ke to te industry an to wana te ridik on kanne kanne re kokona ni popo kine na konta antairo konori ka ina nante na nape ko travel ko nga voices ki ka nga khanne ante the price ye ke to the purpose sa kona na tonga ye
0: oi nang nang sigraya mi menana mi program man the back to your modeling career for those that are menara re ya to ya wana be yo the drana advice na goye ke to drana steps ka an gorai to get ready to get there
2: enang nang sigraya kana ngiero ko ya ngo ya pa ko khan digina no moros kona ki taraya pa to sita button nine ke to hat button mane e khaina no wa ki ke sa ke pa ponin ko e te mane ngaiya kona moro e kona si irian en a deke rom the hope o kona believe in yourself e kona ne en deke ke mere kona rare kana yemi aya kan sisira ha kona nswa ngai ke pa ngai stars o ya bon stars nenen nenne nan ka bene mane ki o ina nguri nga pe gai on ka ya tandi ka ka ta khu roi re ke ya ki ri na nan na re mi ya bon na khone ai ya re a khona kha kha ena ko ken ka inta e ka ye bon te khu khu ke to the chest tbt me e yang ai ra ba tan ke tena inu si ran ke to ai ka ke to ya america ta kha ena me ngai ro e roi re ya re kwa ta te tera te moro e khona kona na go ya ekipa ira wa ta ya kakine to ne ga kinto kona minen to komeso te kona narin kente tv ke te ads ke to ena ri kona ri ro ina ta ye patira e khona apply na go ya ai pare ya ipwa ga gana o ye ina pe sikiro ina
0: Hey, now that you mentioned ye wahagana ye sikiro ina tell us denan dana re sikiro ina the industry ayo
2: No, sigiroin apa yarare ngai yarare the more stike ngai te teine num o haintier o te kiri besena khanna khanga sinang te yai ke rapatar ngai yare ngai kana ya apply o ya bungo ko sane I more stike ye nan khawa ki rapatau para patau ana tempora ta me wari karawa o ya khonan karawa ngai re khanga ye kuri ka nga re kenna u makuri Nangai ro, it hawada den an opportunity, but sag sita kunikai, te bear, te mamaki, te sun class, teira, enang dawata, meapun nahoy man. An kandoro, enakanapun nam belief, arakona, kona apply nahoye, stay on it, konaki mangai pisa. Kanevua hakana, payere akona nanganiko, te payere. Kokonan koro, eis, narade tamim, nakakine, ki, kito, sasaman, tonga pahanga. Kuaf pepihan kita koko tarapatam ki Mary kan na nasuang kan okoro wa isin nakakira kia buo miya iki kan ninge ano ya yakaraw teha yakonan koro waan ya ibuwa hakan na tuwa na pa tanda birabi anga akona akamaruwa ko ke akona akamaruwa ko arabe tamim sakiroi o innanom ngayari ikakawa kare kone rare ena yiro rom taina khona e khoni me kina to boom ke manem ke tarim ena khona ndo ani una nam tai nda bitani ya are kore era dia ke tani
0: putting that up in the mid vice as I can did an are for the Mrs. Summit 2026 ke kwasan mentioned did an out tenan kanwang ay kanin metenan purposes are korawakin da pay yoye tenan junior kore what are your hopes for this the Mrs. Summit ayo 2026
2: I hope ngayo bukin de Mrs. Summit 2026 pa na inspire tenan women's ke tenan young generation pa anakona niya ita courage na koiya nda nare ndo kon nare yon akin pa anakona nora kaya tare na anakona nora kaya hatay o morara di kipo ni ngayya ke pare ngayya ayana anawataran na tera ke oh, ngayon ka na wop, ngayon na inspire kayo na celebrate ara kautya, para kautya inang rich in a lot of resilience kay, sinang go through a lot na akana ika anong uraya kike, joan na peapanin, no, pundari kinapundam story ikakawa kinepe anong uraya
0: kay. And how many contestants so far na mitaboan?
2: No division, the misses, so ngayra tiangang, ngay taka tiangang.
0: And how's the journey so far? Ewaram journey?
2: Inang kaangang, kaangang pa rin tiraan ari, pa ay ka po, wiro, uke, te kaya walk, te, tein pa is, yang te kaya walk, inang kaangang, o punti, taka mete pa ima ka pa rin. Yeah, I didn't narien naxi tarasi takaposi groemen narien sina nukona natara outside the box. Nahame de paye nere sina nukon de box basagisi takaposi groi. Me yang kai kanga ikeke era ke dautana na nauke awo kawa ukame de paye opon auka tauroi iradikina ke tapio wane pe yang.
0: So koning dara panang keke ya gari kin nam brave free at ego kwakasa the courage that you bring with you nini kwata matani kiri best in the Miss International ke I think you may be the first one to compete in the international level as a Mrs. ke kai kwakasa the Mrs. Summit 2026 korawa ki kani Australia and from mas ngaira sakatoka ambe au di maori iriam tae nako tirana rei tiroyo te tabo ma nam journey ai yo nam journey ne pare the modeling nam modeling career konang best in daba Kuatan madan na berai kiri pesan yang ini kemei rom, yang anak itu tanya temeh ro ayu pokok apa penia.
2: Ayah neng darah pak, ngai ro aku penia entega, ayu pun te, oni makinan temeh rari cara, wakai wapun neng ayat te sahagoro ibu kene pai neng kapeni, oh irari kene aku napun dana arei, kuno oni makinnya ko kia, aku nakain tua ko, oh kana ko. Kuri nanu ni kanganga inanu nam am journey kita inanu nam kauru arego ko yangwe ya pu pera kita taro ki opun oni makin na pena pu ki onki na qarowa na tapem na ki oni makin ko makuria na te am kauru an poko na ro ko yai onka na khoro ko nam kauru an taito kare khwa ki na tataro reitana ko am tataro reitana ko kaka titakakapaya na penedikin nipaka na koe mike ngayare oni mekinan tayo na ko o hope for the best si ngaya
0: ko pesenta pariki ya Sandy Rose and namtay today you and family thank you so much kam pesenta pa namita yo ara kakaitaw yaman the best hopefully sa mga rika tayo catch up next time ki yagi doto ki tinanon kan memeroro mga kurang pesenta pa today ayo kayo kwasan na ngamtay na kon PMN kiripes na ko yaratan ngora rika ibukin nam chueni ako koroy ako kukante ibukin nam apera kiripes namta po ako minayay arigeta rika yo tikiroy menamita po
3: You're now listening to PMN Kiribati.

0: men kira pa sa waya kina kanok konti kanok pana entiara mo tetemaro kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan tema kuri otangi den karo kwam tang tang rekta ki ma pm men yon the number ake wan wa ke ake is wono wetenua tenua awawa wa ke email no kon complaint@pmn.co.nz open kona na pendi tek met the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua onowa onowa rai wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni karo kwa kitay tang tang wa bi tapong men tatay ari kana kwa kiay ta kanok pana
1: piram to ben da go ba warang atay na go ken ki na yaron ta siksik meta ka nga nga ena ko menta ka ko rana kin te mani me kwa ki ka nga ipa ta ka siksik na ina no te ta ka karo me te mani te online no ko ya te intro ro nikiraki ya ki rang kaputa o men na ki rang ata ki ne pe pa e ko na ande ken te tarpon na ki ya kantan nga ki na e ko na ne ka siki ya men ka mani ya te ina ko yai ta po na ko na ki te tai e ya ka pe ya ki ai o pon te ka nga nga mina Naro nai te vuvusi te mane taua pi te tāra papiria ke sui an takakaro. Ayu nepe te wana te vāki e urua aroia iai. Ke te petai, e wana ki kona na tāki naron. A te ai arang tātangira te kan sisu o nei aru. Nage te pai e akan karoaia o men nage nanuia ni kan takakaro. Nage takakaro are mēmete nanuia iai. Ke te sports. Ke tō ākea nanuia ni kan kawaria ke ni ka kaisipo me roroia. Ikuna nebe kanarang bebe te kan takakaruna te mani o men kakairi na ko ia roroia na kontangiran takakaruna kin te mani na kian yangwan iraua e bene pukin tangiran kan karekian ariki. Kanikina te peuai kai ariai na taaki pa anatutohuaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni konanu puoka taka nganga iyo. Pa kana ko atai kanikina e kai konata anepe arom ni meruroa kina taka nganga e kini kakaya puokam. Kavara safergambling.org/ Tararuan merurungim me meurim e kainanua te poutoka roi ayonos. O wane kona kona ni kakoa ua ndefono. Menna na po e kāmeteroi i pukin tararuan merurungim me kāwakinan wīm me merurungin te iango ke te mental health o wāki me kakamakuri ni ka merurung o waipun poutokākin dousu e rang tauroi te fono i pukin me amotu. E tauroi ana i pōpoki e yonus e ka i pukin ki ana poutoka e ni maangani yon Auckland me a Northland i pukin kana kokaina noia. Tarapuni ang kai akia wanua akia akia fono fo you ke akia wanua ke akia tenua onoua onoua onoua aua wanua ke kawara tafono dot o tararuakin merurungim pon anamone pai tafono.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
3: Tarangin pongana anareire ina sembanga ia pon kapayana inanono pongin meauna na kontai kanaro. O te kapeni enta meroa ipukin boka ia pa ena korona penanunda iaiu. Pon men swanga ki ia pa anana kontereire ni kakatoa pong. Sepenin na taia pa ina non diri keika asan nako. O iwa diri ke maisi ya te eika ana anako ni kaya teriri. Sina ka pene anonora. O ni ka unga ira ni buo ki anasera. Pa ina nako roa i arunda yere irei. Pa anako na anike keiaki. O numa yaki na teka paia. Nakon taiga anaro. Puka nasim. Pa ina nakon teriri. Ni ka topo.

0: كنا مرن كده سان ورامن بران بي من كده سمعي نيوزيلاند اي كده بيو دران ورانو كده سان كده راي بكنا مي وران تتايو كي كي مي ستا راي نغمي نغاني لوني نغمي نيتاتوني تن تشاوز بي من كيلبس اي كده تنان ورانو كنا مرن Esa te National Party in Promos, ba aki e te text e po e ina mga koroi ang ganaro no pa. Yo kira ana tautega boni min te mga rine rine e tapenga kinon te na mga ina November te rika yu. Ma yeki te akinna ina kira ke mais in te text e wa aki in te tai ei. E tako te Prime Minister Christopher Lactions ba aki e te text e bukin te pet text, e pink text o nakina pa kira ke te fuel excise text. E tako te reba pāti pa ena o ta tipitaki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en teririki o tanga a Tenebui. Men te roro wadis karekea a esa te reba ni kosa na koa ana fiscal strategy ki ana kaini pēri ane kamatoa iei ana perita pa ena kera ke kaupa in New Zealand en teririki o tanga o pimeroewa a o tanga a Tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape me ena ki korawa ayo ni karawa wata arun kai tanante meau ke ni ka meau nei tanaan makuri. E tako pa e tau rai ana pāti ni karikira ke te meau a te pai e kaina noi a te inu sinan pa ena merung ena korakora na pa ni merung na pa tapon no noraki tāpon reirei, tāpon makuri, kei rake nape talpekau, te business ni karawata ariki rake nte ka makuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana konte bird flu, me wate reke rota ki a metapun mente kānga ngā yo. E tako te roro ba e aki, e ki tai esa kunia ki te katenu an keisi pukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inorantui ka yo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararoa mea pasi te kan te keisa te pendikin te teio. E tako te specialist ibukin the human trafficking mei Amerika o ni ka unga ia na pangamata pa te makuri ni ka pona koi aine ntonga pon te makuri ni ki mua ia amata o men ka pona koi ai bukin te mani. E karuringi e tani karike rono o kain te community si ntonga pa aria intara dararoi. O nori apa tanya ni posa ika asan loko pun temakurin pengamata o nuru ana pei nama tanti amata. E taku Dr. Morgan pa temakuri hei pun ike muaki ni nama tanti amata ni karike mani hei. Ata bengkai ni katapari na iau goke o kakai rongorong o Brisbane men te apa te Cook Islands yon te pimeruai o mai sintanaan packages e ikane mekinaki pa tanya ni kokain ari akoro noran na stismakoro misiaro. E tako te rono kasikarikea pa akunia ki te nani pea kei kai, nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani nusinan, mani te nani koki nei kai, gana arano pa akabona koki. Esa te Education Minister Erica Stanford, ni busimaya ana pautoka te Labour Party, ni kapatan te pira ke te tua i buke ni ka manua ki a te aia, men te pi me onoua a yaririki ni meau, men ka pungana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko aki a tei, men te pi maonua i aririki ni meau te social media. Ia ki katoka te kanganga men te urupa i ariki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shear, pa taien teenagers me a yausu u, e korakora tapi ia ni kaukaua pa a mea ta ataroi arunuka pungana te social media. O tera arunuka menua ia mei. A sana kunia kini pura ima tante kapaui ni te Manukau District Court te tia dam huo nana pura ia tipi me uo mai sina ni reke reke me anawaki ni kakameaku are ina siringi a ye uo men nameta yo on Auckland e tapunapa pa ena urua te police stations ki te tapun prisonment ena urua na pa anausin te New Zealand. E kunia kini pura te waiyo pa ia irauna te kasi te ien paura e kuna andapatawa. Esa te authorities yon te tapo e the Commonwealth of the Mariana Highlands ni karawa anaka ai rongorongo i bukin meten te i Amerika e tau waki ni ka bureki yon Saipan. E tako te rongorongo bai ka bureki Mr. Leon ni bukin bukinanan te bure na salt e kunia ki ni mete ntein suwaki e tenan bure te matawariki yon Saipan. O wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men ka matawaki bai mete. Etago the common wealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections ba Ekaroki Mangadina Nuan or Katamaruan Swan the Yamakuri put may mean the Kapan by Yesanikeo. Usman na ribos sa Westpac pa etamero ang kaitaran pilipinin ka upay New Zealand. Panimin ka nga nga rin ruwa takiyain ka inis meron pilipinin ang economy New Zealand tayo gano. At ako the chief economist Kerry Heckwood pa etukin ka imin ruwa takiyain the economy men tebubwa ka yon Iran. At ako rin the economist tayo ba ikona ni mga nura kita merong nakon ka upayin tiyapa inunan tayo gano. Ano po sumaya ka tayo men ni mewa yadidik indikak na nga nakite flu vaccination men tiridik apo. May ito kutaman na te doktor ba erangin na papagite tayo yung tataningan. E katono ta famak pa pa atay men nono watan magay na nakon ni mewa yadidik e maninaki po na nga nakia tayo sintutoko at influenza vaccination ni mo men ni pili watanga wabmesu. Ano ka pa yung tarorong Atauro in kaitan koros wo yon kiripas gen tiaw sinte in koro atipita kino kontis wo emang wata puna koya talan tau teka no kontai kana no kopa aki konani pita aya iroro no kontai wan. Yosin droro by yasa kiripas in koro wa na pita kini iroro me apeka saina o Taiwan tenu wate tai antipita kia bo wale koroia watangat bimeruevo. Eli posin at the APC, but the kids best president Danis Mamau, a horror around the Niro Messina, non tipitic. The beer are the Pegakitagana by a capataki, by the tour, a boat to Hagi don't set out there, metanti, or you don't the pepperestes Mamau, Mapunaki Maneviaki, Kinusia, Pasina, Ketaiwan. Ma etago Graham Smith, men the Australian National University, not on the APC, but a territory to be Rayo. Pa enaki kinaki te magarita ki me Taiwan ilun tu tautera e enoroko. Engengana, ya kiri kaki, tanes mamau men nakuana. Oi kane te peo tana rono ubin te mi oran te tei e yu, arisi sani kata orai pun men nera ruun karikero kono panan pi em men kiribas me inu silan. Ena mga kiri kono pa amiko angora ayo rongo tu wika boon, tei na gamdani yen pun men teo te pino ni karako te au ugo te moni ngapong. E yu panan pi em men kiribas me inu silan, tei ngata kameo rongo imi, o tikeroi te ongora.
1: PMN Kiribati.

0: Kona Māori, Talofa, Kia ora, Nako Nam Kaungra Yo, Panan Kiribasi, Epiye Men Kiribasi, Men Nartapua Yo, Onan Tapura Kaungra Megiai. And today, Ayo, Namang Rawan, Kondi Weather Forecast, Tawan Kanwan Min Tabong, Are Yasan Katawrovak, Inanun Pei Nam Kaungra Ayo. On Narun Narukutatani Ayay, O Sinatara Ratapua Yo, Aotearoa, May Yitan, the North Island, Turikaki, Nakon the South Island. I mean Nanya, Sama Kavara, Kintara, Onan Napera, A Kiribas. I would a song around Tarakin, can one mean the bong, the one can one mean the bong, the Tarika yo, yon Nartabo, Ayotiero and Usiran, or Nimuam in the North Islands, Kanamakinaki yon Tabo, a Kaitaia, Paye de Roye, Nidianaki met a Kakarau Totana, Fangarin can in the Tarika yo, Kanamakinaki pa, Yay Takarau yain, Tabo de Peua, or Nidianaki met Tamaki Makaurau, Aratapo yo, Auckland, or Nidianaki me, Hamilton. Tauranga, Arturua, me, Kispin, or Taupo. New Plebit can take a yoga and a pinginagi by yay, tiroa yay, Nirianaki met the one angang, or I point Jerun and a beme, Palmerston North. Wellington can it, Cabinian, the North Islands, a canamekinaki, by yay, tiroa yay. The Rurkagin on the South Islands, canamekinaki, nonon can it, Nelson, the Tabwe Nelson, by yay, tiroa yay, Nirianaki me, Brenham. Or Timaru. Christchurch, Ngana Kanamakinaki by Yay Tiroi Yay, Nidianaki me Teu Wanangna. Dunedin Gun in the Dairika Yu Kanamakinaki by Yay Takarau Yay. In Mekahuana Ben the Dairika Yu Kanamakinaki by Yay Takarau Yay, Nidianaki me the Tabu at Queenstown. I wanted to song Rasanaki Sugigan the Gis in a Taraperan Kanyaki best of a bottle begin the one can one mean the bong or Kanamakinaki Gani, Makin Maputari pa. Wanang nang tabong ayon, irianaki me, takakaraw tautana. O, ay pontiaro na nape me, merakei epe yang tarawa me mayana. Kuria arano ka me, epe me matatayri kayo, kanamakinaki pa yay, te wanang nang yay. O, nonousi, tapito uwe, peru nikinaw, nukunaw, yay tiro yay, irianaki nepe me te wanang nang. Unotua, tamena warore, kanamakinaki pa yay tautana takakaraw, ntapo tapi uwe ikani, O pa na pangkan yung tatayri kayo. Kanamikinaki pa yay de wanang nang tetapo ani. O sinana kong tiray ng kanya kanamikinaki tiray na pa yay de wanang nang yay ni diyan naki me takakaraw tautana. O ay punchero na nabi me tapwairan o Christmas. Kantan kanya kanamikinaki pa yay tiroy yay ni diyan naki me te wanang nang. Awarang ko to sangra wane tawan min kanwan tebong ngari yasan katawrawak. Men nanun pe nam kong rayo pe men kribes o ni dia nagi me ane sanga ne bera te kan iroro no koimi te meuri mi ke te kawai i merawa ke itari ondabo are kam na koyai te mamane nga meuri mi kamia ke kamen ondabo e ka akoro kore taka karau yai kameno in kami men takarau kam na giri gen cho arak kamia re ye te mai toro toro na mi tabo kameno in pe mang kamin men te mai toro kameno kameno roi ra patami ke stay warm on kaminya ke kamin an tapo ke ikia tiriring a yay ke rawa ikora kora tiriring a yay kawakini nepe men kami men nora kin tiriring awai pun kami ke kapungan ay tinan kawai ta kawain ta botan na meta ke to ang kapusika kam rebe rebe kam mera rigi ke tararuan ang maurimi ntay na ko tarataroy drive safely kami ke kam na nakot nakawan to weekend na yo suwa mo atari pe awara ke ewara the weather ke ewara tari ewara de yabubusi me me pohan merawa ururinga me awri minta po na ko ke kam na ko yai sa katikiro ang kami the weekend na yo inanon benenti namakay na yo sa pondro ko yai ke tikiro ay ni mga bus mayan the spring then namakay na po rere mayan the weekend na ro ko yo na papagin de merurong me te keke.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kaya ina bonga na anarere ina simbang ay abon kapayan na ina nuno bongi ni mao na nakontai kanaro. Oh, teka pa niyan tamero ha, ibukin buo ka iya pa, ina kuro na pananong na yayo. Pun men, suwang aki iya pa, ananakon tarire ni kakatobong. Sa pa niyan tatay iya pa, ina nun dirike ka asan nako. Oh, iwa dirike may siya ate iya ka, ananakon ni kaya tarire. Sina ka pa niyan anora, oh, ni kaungay ra, ni buo kiya na sira. Pa ina nakoro ay aron na yare pa ano ko na ni kagayaki, o anumay yaki na takapaya, nakontay ka anaro. Po ka nasim, pa ina nakon tarire
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Oh, yeah, mga tropo na pa tayong takamay, turo-turo ay gari. Tayo para, arikia, may flu vaccine. Ibu kini kami nunggu kimi, tain tiara kini tamai turu. Tu vaksin kita izin tu toga yo, itu tau rai men tau wana nepele ni katua riri mayeri tay tapara. Karena ia yang mian tay men dono wate nama kainan werak. Oh kari kia isina, ibu kini tiara kini ada flu. Uringa tay si ayo, ia kini kabu wagi ibu kia nagi, abi koko nagi ono kui men mewa ayeri riri kini werak. Ayo koko nari kini kapanen na rongorongan, nakon nakon nam klinik. Nakon humanize.health.nz.
3: Jika kata nota ni akan kau iran nartai ada pi men isu administ, imin jawa ada pi men tahu nanti tadi kata me arwah yo men narta pengira yo em manukau Auckland New Zealand. Rami hari tadi men tahu hari kem ngai tato ni tata yo au ciao senoka. Ni kami roroin kami ni karo waris ni menga mawa me hari kem nartai hari jawa wo wan tkarang aina ay mahira yo nanti tapi sayo. Sapun nang ate panan ni kakara para pan ni kakai tau kai ko. Tadi men tahu hari kira angko hari kem tay ni menga angora hari kira. Nangatan ngam ke rani randi neira pam sa kamero roko inanun detaire ka yo am sa kaunga unga ko inanun a muike na yo ke os ka kai tau ye te kanwan tia wa yor ga gen kanne ko na ngora te nan ka tanwa tai ka atangira ke kanu ka ke inanun detaire ka yo os ka mere nei ne be me te yen kuna ke sa sande ne ri nei ra kan tan nga pa aburoi me mi yo ke aburoi me na no mi nanun detaire ka yo pa wo wo akim inanun detaire ke mon te mero ayo ra kan tan nga pa no roi kanwan nam tairi ka yo ago ko rei nanun nam wiki na yo o sinari sino me ngwe nam ka ngra yo panan ki di bes mei manu kau Auckland New Zealand.

0: Irom torben da go baranga ta ina go ken kina yaron ta siksik meta kanga nga ena go menta ka korona kin temani me kwa ki kanga I pa ta siksik na ina no te ta ka karo mete mane te online no go ya ta indro ni kiraki ya kiran kaputa o men na kiranga ta ki ne pe pa e ko na ndegen te tarpon na kia kantan nga kina e ko na ni kasiki ya men ka mane ya te ina go yai ta po na go Na kia te tei e yaka pe eki ei, opon te kānganga mīna. Naro nei te pupusi te mani tau api te tārā papiria ke suian takākaro. Aio nepe te wana te wāki e urua aroia I hei. Ke te petai e wana ki kona na tāki naron. A te ai arang tātangira te kan sisuko nei aru. Na kia te pai e yakan karoia o men na kia nanuia ni kan takākaro. Na kia takākaro are mēmete nanuia I hei. Ke te sports. Ke tō a kia nanuia ni kan kawaria ke ni ka kaisipo me roroia. I kuna anebe e kanarang bebe te kan takakaruna te mani o men kakairi na ko ia roroia na kontangiran takakaruna kin te mani na kian yang wan irau e bene ipu kin tangiran kan karekian ariki. Kanikina te peu aikai ariai na taaki pa anatutokuaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni kuna anupuoka takanganga iyo. Pa kana ko atai kanikina aikai kuna atane pe arom ni meruroa kina takanganga ei kien kakaya puokam. Kavara safergambling.org/
1: Ko pesen daba New Zealand on nea I bukin nam pouto ka te me tuan nakon ra kongora.
0: Tararuan me rurungim me meurim e kaina nua te pouto ka roi ayonos. Awane kona kona ni ka hoa wa nte fono. Menna na po e ka me te roi I bukin tararuan me rurungim me kawakinan wim. Me merurungin te yango ke te mental health. O waki me kakamakuri ni ka merurung. O waipun pouto ka kin dosu. E rang tau roi te fono I bukin me amotu. E tau roi anai popoki, e yonos aikai.

0: Irom to go ben da go ba waranga ta ina go ke ni kina ya ron ta ka siksik me ta ka nga nga e na go men ta ka go rona ke nte mani me go ke ka nga e pa ta ka siksik na na ina no nte ta ka ka ro me te mani nte online na go ya ta ndro ro ni kiraki ya ki rang ka puta o men na ki rang ta ki ne pe pa e ko na nde ke nte tar pon na ke ya kan ta nga ki na e ko na ne ka siki ya men ka mani ya te ina go ya ta po na go Na kia te tei e yaka peyeki ei, opon te kānganga mīna. Naro nei te pupusi te mane tau api te tārā papiria ke suian te kākaro, a iu nepe te wana te wāki e urua aroia iei. Kia te petei, e pon naki kona na tāki naron, a te ei arang tātangira te kan sisuko nei aru, na kia te pai e yakan karoia, o men na kia nanuia ni kan te kākaro, na kia te kākaro are mēmete nanuia iei, ke te sports, ke tō a kia nanuia ni kan kawaria, ke ni ka kaisipo me roroia. Iko na nebe kana arang bebe te kan taka karuna te mani o men ka gairi na ko ia roroia na ko ntangiran taka karuna kin te mani na kian yang wan irau e bene pukin tangiran kan karekian ariki kanikina te pe wai kai ariai na taki pa ana tuto huaki kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona no poga taka nga nga yo pa kana ko atai kan gina e kai kona ta ne pe arom ni me ro ro ki na taka nga nga ei ken ka khaya poka kavara safergambling.org/you tararuan me rungi me meurim e kaina no te pouto ga roi ayonos o ane kona kona ni ka ho wa de fono Menna na po e ka me te roi i pukin tararuan merurungim me kawakinan wim me merurungin te iango ke te mental health o waki me kakamakuri ni ka merurung o wai pun poutokakin dosu e rang tau roi te fono i pukin me amotu. E tau roi ana i popoki e yono saika i pukin ke ana poutoka e ni maangani yon Auckland me a Northland i pukin kana kukaina noia. Tarapuni ang kai akia vanua akia akia fono fo You ke akia vanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua vanua ke kawara tafono.org tararuakin merurungim pon anamuane pai tafono.
1: E pasi te katawarai nita ian papere i bukin tereirei na koia kaina pantepetepeke i ron tupotakin reirei ke the Ministry of Education o kosina kon nepa the action plan i bukin the Pacific Education 2020 na kon 2030. E karaoke te maguri ei i mui te maroro me te ien Pacific Communities a te pōtakin reirei. Te kantaninga pa anameno tānikan reirei na ki kainda pente petepeke me a iausu. E narekena pa buokaia a ana pa pongaroa ina pa aroia nuwaia kina te reirei a ane koko wapa a meni nanapa men reisena ko teipu buoki a kaina noia kain te Pacific Communities i bukin te reirei. Men the action plan hei, ena katane ta kawa i nua kirake e buki a teien communities na ia teate a ika a kokokoro. Ni ka surusuru wakina pe ia ika kawa kin, karikira kienta wakin i rei, nte ateen Tokelau, nte ateen Niue, nte ateen napen Maori Cook Islandi, nte ateen napen Samoa, nte ateen napen Tonga. A kau ngā ki teien usu, o tenan communities na papa anamakuri ma kanuan the action plan i bukin the Pacific Education. E kona anike na pata yen pai ni pupoki ni puaka aru ni karakien te mea tata o ni karakien na pata i pupoki are e na kaina noki. E na rekena pa tara kin pa ye kai i bukin puakan tira pakau ni katau mane ke ni siko siko nana pa aru nang kapena mane i bukia kain apente petepeke. Te tētē mena pente petepeke nta ian reirei ni kotaki napa me te kataumani e tauroi napa ipukini ka rawan te makuri a pai napa eika anakai nanoke ipukini ka nuan tianga reirei. E na taraki napa te katani iei karakia napa tera pekau iruia ta ian sari reirei ipukia kai napa pente petepeke. Katawarawan napa te tētē niwe me te tētē ntokerau pa kanuan napa te subject in the NCEA. Te ipupoki napa e tauroi napa ndike nako ia tān nangariri e na taraki napa. Ipukin napa te tete. O, ta ian sariri napa i ka apou, denanu mwondi nandiri. Kana ko kani karaki eriki rongorongon the action plan for Pacific Education 2023. Nakon are www.education.govt.nz/action-plan-for-pacific-education.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: flu chap, ponte isi e kia pōna. I buki a te ia mendo nou atana makaina, ni karakoa tururo e te bima o te riki. O akau ngaki ka aroba ana suo ana siia, ni kakoa wāpa e sani koro mai sini siia nanganaki. O anu pōki ana papa, ana mendo roi, o mene merarung roi na siia, ntain te kamaitaro ntu wintayo. E pataki ka pōki te flu chap, nako ia aine, ai ka apikoko, o kaina pen te pete peke, e mendo tururo ni mebui mene me o te riki nguairake. Ni ka pene, siri e nsu the flu, ani ka meno yana sira me arausu a kain na community. E ka boa ki te flu jab na kaya amata e arawata e kan te ora ki rowia na ron te ora ki nte buro te soka te peko peko. Ai, kora kora. Tero nuri kira kemen tero te bi meo noua te ririki o yana riki e yei na ta ora ki nte pataia. A kau ngaki pa ana te imetuan ka meno ia men te ora ki nte inta kamai tero nte wintayo. E kona ane ki te flu jab, meiro nam tokita ke ilon te sangana ka te painara ki. Na kondare immunize.health.nz nori ang anaro na bako nandake te flu jab e ya kia pona no kim. E pipita ki te meni nara kia te flu virus ngayare e tangira ki pa kona ang anake te flu jab ni ka katoa rik. Ni ka pene ene menu arausu, treirei, tabun makuri o ara komeo nutis menti ara ki ngana sangana ki te flu jab. Sidei ni bose inanora o ni katoka te ara ki.
1: Issue
2: the flu
1: jab. You're now listening to PMN
2: Kiribati. Me taka nganga e nako men taka korona kinte mani. Me kwa ki kanga ipa taka siksiki na na inano te taka akaro me te mani te online. Nako ya te indiruro ni kiraki ya kirang kaputa o men na kirang ataki nepe. Pa eko na andekin te tarpoon na kia kantani ngakina. Eko nane ka siki ia men ka mane ia te ai nako iai tāpo nako na kia te tei e yaka pēyaki ai o puan te kā nganga mīna. Naro nei te pupusi te mane tau api te tārā papiria ke suian ta kākaro a iu nebe te wana te wāki e urua aro ia iai. Kia te petai ia puan naki uko nane na tāki naro a te ai arang tātangira te kan sisuko na iaru na kia te pai e yakan karo aia o men na kia nanu ia ni kan ta kākaro na kia ta kākaro are mēmete nanu ia iai ke te sports ke tō a kia nanu ia ni kan kawaria ke ni ka kaisipo me roro aia. Iko na anebe e kana arang bepea te kan takakaruna te mani o men kakairi nako ia roroia nako ntangiran takakaruna kin te mani nakian yang wan irau e bene ipukin tangiran kan karikian ariki. Kanikina te peua ikai ariai na taaki pa ana tutokuaki. Kinai kanikina o atai kawai me arom ni kona anu puoka taka nganga iyo. Pa kana ko atai kanikina ikai kona ata anepe arom ni meruroa kina taka nganga iyo kina kakaya puoka. Kavara safergambling.org/youth.
3: Ko pesen daba New Zealand on ne ibu kin nam pouto ka teme tu anako nara ko angora.
2: Tararuan merurungim me meurim e kaina nua te pouto ka roi ayonos. Awane kona kona ni kakoa wa ndefono. Menna na po e ka me te roi i bukin tararuan merurungim me kawakinan wim me merurungin te iango ke te mental health o waki me kakamakuri ni ka merurung o waipun pouto kakin dosu e rang tau roi te fono i bukim me amotu. E tau roi ana i popoki e yonus e ka i bukim ki ana pouto ka e ni maangan i yon Auckland me a Northland i bukim kana kukaina noia. Tarapuni ang kai akia wanua akia akia fono fo you ke akia wanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua wanua ke kawara tafono dot o tararua akin merurungim pun anamone pai tafono.
0: Spenna in the taia pa ome taika asande ki iru ia te ora ki a te pua miyona e kona ana pende ki irun te menna me te menna. In the taina pa ia ki a kaka anu muan tai ni katokana pun te toko anda pa takamon pai na kon meom. Kana arona pa tau ia ia ere ki irun te ora ki ia ia teitapara. Teitan betta taninga, tarapooni e tawana tawana tawana, te tei ia wakua. Montain karawan te ipubuoki e pun tutukohara petakapano pai, na kon meaun te ameta. Katai ere reine ko pa kona ata tenan kanikina ayarana ki pa fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kona noria pa ingore ke toa kone mea kintana te metinten na kon tapon nangam aritopona. O S e te ibukin speech, e kona anapea nipore na ki S e napea aron nam kakara pekau. taking action kita akan tentu tua semua kurin tentu ya umat tua aku kan arah apa iya konori apa ini kerana tentu yang kan kita akan ni awak aku terpunya tuan kan arah apa ibu buat yang kan kita ni pakua konori orang teman tentu amat aku kiroi kuawa terpunya apa tuan ya kita tagi kan orang diminisi awak kuan apa amka kamu kuri enak orang kan kau dekat terkamu apa enak orang
4: melayu PMN Kiribas
0: Rangi ni kakai ni ke, amen neve vete araki ya to flu nako ya ametanago. Ai mo na rangi nako ya kain tosu ai ka aponi ka oi ni kota ki makara ai ka apese kan te araki ere ke iro wia. Eta rangi ka ite flu vaccine aki apona nako ya teroro amen no know what na makaina ni karo te bima wo te riki ni meo. Angania ate ai ka warere ke amen dwai wa ai ya riki ai yo na riki atangi dia na pendanga na ki to wana te sin to toko ipukin ka menwa ya pun menti orang ki at the flu. Kalau ini nasi meruai wa anari ki ke yang anari, meruru mete tapu nara ki ari atapi kita tekan nasi mana? Karena arun apa anak ini nanoa, ayerak yang tua nama isin isina, keng karena arun apa esan nangan ki tesin

0: 531 PI.
1: O, tatang kayo wabi mea, wata minin si nanuntunuga na po ngayo, kay minti a wata bimea wawa. O, sinang kakaita o men, kikimari rey, kay sa titi mea toera rikimi, ta anong oran ako na mi ko ang rayo, rakanta ni nga pa, inakuroy am tabaro ko mena mea iya ike, inakuroy am po ngayo, am nuka na po ngayo, ang kuya rito ako yi yang wati, takawa mea sukara, pakay ko saan mga rineira, pa am saka meroro ko, am saka uwa mea suy nanunti, ta irike ta mea rayo. To warang kanito ko na iyo, as na katangan ako yung tiso ang rake, ipugin nung ram na kunam ko ang rayo, e panan kiripas may inusiran, e kangay, us o teirak, us o teirak. Yeah, ayong kanis na kanakuan di tayo yoke, ipukinuwa kim di songra nam kongra yo piyemin kiribas

0: PMN Kiribati.
1: Meron kami ng brand PMN Kiribati sa New Zealand. Ayun kan nite kau wante yung sa mga meron na tanganiya yon the health talk. Ayo ikabuhi ito kang rayo iron the Ministry for Pacific Peoples. Ikabubungay ki kanon na iron the PMN Pacific Media Network make are the Kiribati language show yon Auckland. Dito ayo aratan ora na busimaya ni pinauapiri sa san meron mangayan naramontay. Kaya yun, mga written na pati maruro. Ako kung ako rato topic, kaya sana pinagatawa kaya. Ayun, kaya nisi may ati arikirikint na na kami tapay. Na ukuke, ari sana katapanin na yun. Tekan ti pati tapori ngayon ko. Ati tapiwalik. Sana nga tatay at meron, sana ka maura on busimaya ni panawa na kong the program. Kung na mauri panawa, mauri ako tatay maya.
2: Ay raba Charles, kam na penirikin mauri. Ay bugimiri akam makinay. Araw po ni panawa. Angay kain no knows on kunao. Ay minangay yung Otago University para ikaraw ba in day day. Imaina ang meroro na si tekin na rikyari ngay ikaraw ka medabay ay yon the metabolic disease. Pong e anaro nakawari Kiribati communities yon Aotearoa New Zealand ari ako kurey nipus maya ipa nakaraw ka meroro mangaya. Amin goroy ina ba bay tebe on narun tiyanay rara. Are bon ngai ane ba kan wan nau ka met bai ayo anga nore gari narun de soga de pori a ora gi nebe a de gire ne ari de kenni ora gi de boro a ngai bon ora gi gi a bobo to yo nau ka met bai ayo are ngai ari na bon bubu si ne bari yai bo ga me ro mi ni ka koru ana no nau ka met bai ayo anga yari nai de nang de tang gai a me ro ro ari ka ro ya de we gi ya san na go Ari Roni da yai ni teramira. The way gya na ko meroro yon te soga angai the way gya yon na mga angau te yon te bori kaya rana ani metangari the gout. Kan kabara bara agin te ora gya the bori gya the gout. Te ora gya ayo ekarika meragin teri tikin tapo na agin din teranga orin te pay. Eriki the bori men dawatan the uric acid and dawatara. Paya rana gini metang ayo bad the hyperuricemia. The uric acid ipun bunga na nepe ibugin da badara ibugin na urin da badara me ngana yarigi the hyperuricemia men da watan the uric acid da badara ikunan karika ngan bain aga gin the uric acid crystals sikunan yongwa the uric acid crystal ay gai baga nga asibu e awaririgi bota ki din beira ki rin dangara ongkan da badara ri inagatayan kan kanagoy asibun the uric acid ya botagin din dangara gera badara ongkan na nari kari kai meragin ti tiri o ari meragin tiri dangara ge nebe pera ongkan ri ari ya bona da yana be ye ai ga punsan nga aya health talk yon ti o ti ora ge yo o ye gi bona be romi mengkan nang evega departari Ebo boto yon na au kameta bay kaya ukakaya yo arin na koraya dinanun dinanun kawaran kawa. Ang ganari yasan kabarabaragi pa rawatan ti uric acid nda batarari yaranagi pa ti hyperuricemia. Ikunan karika arigin ti bori. Ebo sa nipin kota ki intayan kameta bay pa maisin kain ti bitibigi aning maisi roya erigi ti bori roya. Ota yin kameta bay na peri ataratara maisin aye uric acid omita min abe gya ko koro apon sa nepen kosa ba amaisiti gandi bidibi gya nga irigi iro yate hyperuricemia ori takine me an yesa nepen ko ta ki ba ye ta yin ka kanikina men digiya rein diresi ni polynesia asan ko ta ki ba kanikina ikai men digiya airigi rigi me maisin the uric acid derapata Angkan naga metabaya yo, epon bobo tu yon te metabolic disease naga gin te bori. Inangkan kaya kay sisiragi naga metabaya yo naga gin te prevalence ke sikuna ane pa naran te gin na pa may sira kain Kiribati arigi iroya arigi aygay. Oikan na tayan ane pa kana yai tayan kanigina arigi arigi arigi kana yai tayan kanigina arigi arigi me arigi na arigi aygay. Naga gin maisin the uric acid nda batara ona benebe nebe ndigin oregi naga gin the bori ongan ari ta ga benye nebe inangan adaya ba ke insisira ki ba aga nga ndoko kanigina ikai yon ara botan nome ta ki yon kiribes ngan na ne kanga sina dar tra yemen ari the evolution evolution gate kanga sina kata yan nyango ye pa the kanga digya yomen the past or the present or awan gan the baye ikan kame ta dan na ustari ayo bugin na ustari ayo mengan na nang kaparabaran kan pe nakangan kan korowa ko mete baye yo ki ongan ngai yabakan ngai no ko mete baye yo ari yare I recruit ke ikaga yo meta a interested ge kan agan ire gere me ko mete baye yo ongan I mon na mo me dinirin but I ipon kana ipon mene dinirin oi si kan dagin ne se sagi si ngai korowa ko mete baye yo ba ngai me osare ire gi ari aya ana irira men ana anga ye poto ka men na ba ayar me ta ta yo no met pa ye yo on kan kan si se ga yo sinapun na ko ne kavaria kava kavara kava ri ki yon nu siran o tero nu siran men kan na re anna na bon na me nga ri ta ki ri ki yon ayo me kava me communities ne be ibukin na yo on kan te ikan tegin ang kante criteria ibukin na kami tapay yogi the criteria ang kani ibukin na kami tapay yo sipon kagayo meta ay kani gribes ay aruro tapon 18 gate tapi may manuwa nuera ka yari di gigi ang kani pa yari kam na expect ke kanta ni ngayon kani akam kani iregere kame ay kami tapay yo pon dunwa pay the one ay the blood sampling kaya rana ni gribes nabete diana irara ayo ebo ngana ibugin are kanga tara gin tayan kani kinari aire gere ke agona gota kani ji tayan kani kinari aire gere ke me digin the metabolic disease na gin the worry of the soga ona be in are me gan gan sina no ra ne be sina su one of my synth the uric acid ka barabara me mai na re kanga aire gere ke me digin the worry or sina sina so one my synth sogam gris in the bottom one of the kidney function pai ga yani bong ani bugin atagin the prevalence ke atagin my sia rang gribes gribes ere giro ya are giro ya are ke ge pa yan the metabolic disease ganta go one pai kan kam ata ta ne are sina na ne bai ne ga kin my synth ya ta tan daram uran korea me de bem o ba ki mo ne ra wa wa tam bong ani kai bugin ari akuna gota ke sikuna nebin nata the metabolic disease and nana botan nomita kiribas onganta ka dunwa ni bai e kan te gin nebe ari kin kan te the house questionnaire ke tayan sisira geri ana kono wagi ru ya participants ari ena boboto yon the ancestry but in ke taka ko me tobaya yo etara tara teri ki ki the genetics na ye ki te tayan questions ari boboto yon the ancestry or nebe ari abobo the yon oragi ari abaga yon the metabolic disease me the way gan ka meta da na very kan yi yo meta ri ari ke no no yen no kan ira ka meta ba yo kan ko ko participate no ka meta ba yo ke kwa ngana no o kona bon bene na da yari ko kon kona ne ni bo pa men ta ka meta ba yo ta yari ko ta o sa ki konan ko roi ara ka meta ba yo sa konan ko roi anuari sa na na ki roi the full consent ki ke sa konan yo me pon ta ka ri ya roi ari 100% me ro yo me ta onga yan ito ba pon si yan men au end bere in the way yan aro ngans ne mga pon eve ka ari ka den yan te ore ki ari ne be ida da ra yan no ko me ta ba ya yo ari ora gin te buru oi do ba in e ito ba pon ta wa ni fugin te ayo kan be sidi gin da ban na mi yong ara o kam ne te gra yo mi weekend
1: Aku orang yang rasa bangkai hati penau. Orang yang rasa pati hati am kata orang mungkin ti kerap pendek itu mata dan kan orang am kami tu bayar aku orang hati bayi kari ni hati orang orang yang tekan dapat hati puri ini dekat dekat mata itu tunggu ker atau pen wakiona. Orang orang orang karena ia misi cerita kita itu pernah mohon hari tak ini aku ni penau atau cerita hati kita ke aku nanti orang yang rata orang mungkin dah hati kau kata puan dapat aku orang yang atau mungkin dapat ayam mata atau yang kami tu penau.
2: Ayang ari bunye no email data ki ge pare wan o ge o the social media guy as gona ne kam gona data ki mengai pa ya mena ye to ya gana wa email ne na kon to ari to communities ki ari gona data ki mengai kyon di ka meta dan ari ya your knowledge ge ka kanga ka meta dan di ge project ayo ayang to ya distribute ya ngana ko au email address na kon communities
1: nai awara ngi de samura ra to koroni de to me kiripe sa dong kami kam bun nori de no kulan to or new zealand ke kam bun de tagena pe me pm kiripe si bugin de pati kar ke kin to context ke nei tra mi ra suit ngi de ko jene de bugin de help talk yon pm kiripe tena na ba yon do gena ro mas na ra pa ki bugin de mi tai are kham sa ka to ro ya ndi si de yon to kongra ayu ra ra pa ki ni pena wa are san ro ni de to kongra pa sa ma no ri ki no ntai ga ro no de meru a ko mus ke me kan de ki no
0: You are now listening to PMN Kiribati.
3: I'm in the middle of Rwanda. Yes, I want to next ten. Tara, congratulations, best wishes. Na kundi day nine yani. Ariasan na kundi middle of Rwanda ngayon ko ako yani. The middle of Rwanda tanga wapi mawawa. Mesko kyan tayo di kayo to celebrate an a success, an a champion, an a victory. Ariasan tayo kano nanti the week kayo karikyan an a PhD. Dr. Pinaua. Oh my gosh. Congratulations. Nego asa reso kon tegona yo miamusun tokanekain nam tokanekai reko karikia. Kora papaya te inepe metan kiripes nam tokanekai an.

0: Kuna meron kita sa oras men poran PM men kita sa New Zealand. Ay kaya tapos na oras kita sa kada oras bukid na miyoran tayo. Kikemay sa oras kami Garden Ronnie kami ni Tatuni at ni Charles PM men kita. Ay kaya tapos na oras. Kuna meron. Esa the National Party in promise ba akia te tax a bo a in the mga koroi yang ganaro no pa yokira ana tau tega boni min te mga rini rini e ta penga ki nonte na mga ina November te rika yu ma yeki te akina in a kira ki maisin te tax e wa aki in te ta yei e ta kute Prime Minister Christopher Elections ba akia te tax e begin the pet tax a pink tax o nakina pa kira ki te fuel excise tax. E tako tarei pa pāti pa e na wata tipitaki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en teririki wotanga a Tenebui. Mem te roro wara sikarekea a esa tarei pa ni kosa na koa ana physical strategy ki ana ka indipere ni kamatoa iei ana perita pa e na kera ke kaupa in New Zealand teririki wotanga wapimero ewa a wotanga Tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa e na makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape. Me enaki karawa ayo ni karawa wata arun kaitarante meo ke ni kamea unai tina numakuri. Atako pae taurai ana pati ni karikira ke te meo a te pai e kaina noi a te inusinan pa ene merung. Ena korakora na pe o ni merung na pe tapo nu noraki o tapo nreirei, tapo ni makuri na kera ke na pe talpekau o te business ni karawa ta karikira ke te kamakuri. Atako te Ministry for Primary Industry pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu me e wariri ki rota ki a me tapu ni menta kanga ngā yo. E tako te roro ba e aki e ki tai esa kunia ki te katenua ni keisi pukin te H5 bird flu ni pikin wairarapa ino ntui ka yo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararoa me pasik te kan te keisa tapendikin te te yo. E tako te specialist ipukin the human trafficking mei Amerika o nika unga ia na pangamata pa tamakuri nika pono ko ia inen tonga poen tamakuri niki mua ia amata o me nika pono ko ia ipukin tamani. E karuringi ia tani karikero ono o kainta communities ia tonga pa aria intara dararoi o nori apa tanya nipo sa ika asan doko poen tamakuri ni pangamata o nuruana pa inamata nti amata. E tako Dr. Morgan, pa tamakuri hei, po niki muaki ni nāmeta ni tiāmeta, ni karike mani hei. Atapenkai ni kataparina i au kouke o kakai rongorongo Brisbane men te ape at the Cook Islands, i on te pimerue o mai sintanaan packages, e kane mekinaki pa thayen kokein, ari akoro noran na stismokoro misiaro. E tako tarono ka sikarikea pa akunia ki tanaani peake ikai, nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani New Zealand, mani tanaani koki na ikai, gana arono pa akapuona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford, ni busamaya ana pautoka te Labour Party, ni ka patan te pira ke te tua i buki ni ka manua ki a te aia, men te pima onoua a yaririki ni meo, men ka pungana ki in te social media. E tako te Jurians Commissioner pa te toko aki a tei men te pima anua i aririki ni meau in te social media. E aki ka toka te kanganga men te urupa i aririki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shero pa taien teenagers me a yausu u e korakora tapi ia ni ka kawa pa a mea ta ataroi arun ka pungana in te social media. O tera arun ka menua ia mei. Asan kunia kini bore imetan te kapawi ni te manuka o district court te tia dam huo nana bore ya tipi me uo maisina ni reke reke me anawaki ni kakameaku are ina siringi ya ye uome nameta yo in Auckland e tapunapa pa ina urua te police stations ki te tapun prison ina urua nape anawsin te New Zealand. E kunia kini bore te waiyo pa ye irauna te kasi te yen paura e kunanda patawa. Esa te authorities yon te tapo e the Commonwealth of the Marian Highlands ni karawa anaka kai rongorongo i bukin metin te Amerika e ta uaki ni kabureki yon saipen. E tako te rongorongo bai kabureki Mr. Leon ni bukin bukinana te bure na salt a e kunia ki ni metin tein suakin i atenan tein suaki i atenan bure ni matawariki yon saipen. A wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men kamatuaki bai meti. Etago the Commonwealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections by Haraki Mangadina Nuan or Katamaruan Swan the Yamakuri, but may mean the Kapan Payas and Nikayo. Usman and Ribos always pack by Etamaruan Kaitaran, Piripidin to go by New Zealand. But in mean Kangangari wrote a key in Kainis Marun, Piripidin and Economy in New Zealand Taigano. Etago the Chief Economist Kerry Heckwart. Pa ya talking kai mean do takin the economy meant the bubaka yon Iran. Eta kori ki the economist ay yo ba yo kona ni mga nora ki temerung no kon kau pa in tiapa ino non taigana. Ano po sumaya kate ay men ni mewa yadidi ki indi kak nangana ki the flu vaccination ni menti di kapo. Ma eta kote men that the doctor ba erangin na papa ki the tain tataningane. Eka tonota famak pa pa atei men no wa tena mai na no ni mau ai ari ki e mani na ki po na na ki atei sin to ko at the influence of vaccination ni mo men de peri wa ta wa mesu ai ka pena dro ro ata ro ka tan ko ro swa yon ki pas ke en te ausin te in ko ro ti pita ki no kon ti swa men ko ta bu na ko ya ta lan ta u te ga no kon ta ga na ro pa aki ko na ni pita ai ai ro ro no kon ta wa Yosin dororo vai esa kiripasi ni karawa ana pitaki ni iroro me apeika saina o Taiwan tenu o te dai. Anti pitaki a bou gare karoia ua tangati bimeruevo. Eri posin at the APC pa te kiripasi president Danis Mamau e kora kora arundana iroro me saina nonun te pitipiki. Dibira te peka ki teakana pa ena kapataki pa te tua e pou tukaki iron te tau teaka me tanti. O irunda pe president Mamau me apundaki maneviaki ki enosiei pa saina ki Taiwan. Ma etago Graham Smith men the Australian National University no on the APC pa etere tere te pira yo pa enaki kinaki te magarita ki me Taiwan ilun tu tautega e enoroko engengana ya kiri kaki tanes mamau men na kona oi kana te pego tana rono bin de mi oran te tai yo ar si sanga te orai pun men na rurun kare kero kono panan PM men kiri pas me inu silan ena mga kiri kono pa mi kong orai yo rono tu wika boom tai na kamdani yen pun men te ato pino ni kare kono te awo te moning apong yo panan PM men kiri pas me inu silan te inga te kame urono mi o te kiroi te ongora
1: Kone Māori, Talofa, Kia ora, nā kona mkau ngā iu, panan kiribasi, epi men kiribasi, men nara tapu a iu, onan tapu a rego ngā mei iai. And today a iu, nā mga rāne kon teo weather forecast, ta 1.1 mi ndabong, are esan kata urovak, ina nun pei nā mkau ngā iu. On naru nā rego tatani a iai, o sina tarara tapu a iu, Aotearoa, mei hitan di North Island, Rurikaki, nā kona South Island. Oi min nāne, o sa mga kawara, kentara, onan nā pera e kiribasi. I wanted to song around that I can one mean the bong, the one can one mean the bong, the Tarika you, Yon Artabo, Ayotiero and Usiran, or Nemo and the North Islands, or Kanamakinaki, Yon Tabo, a Kaitaia, Payay de Roya, Nidianaki, Metakarau Totana, Fangarin Gan in the Tarika you, Kanamakinaki, Pa, Yetakarau Yain, Tabo de Peua, or Nidianaki, Tamaki Maharau, Artapo, Auckland, or Nidianaki, Hamilton. Tauranga, Aroturua, me Kispin, o Taupo. Nio plebit kanit tairika iyo kana pengina ki baiei tiro a iei, niiri anaki me te wanangnang, o waibon tiaru nanebe me Palmerston North. Wellington kanit, kapenien di North Islands, e kana mekina ki baiei tiro a iei. Di ruarikaki na kon di South Islands, kana mekina ki nonun kanit Nelson, di tabu e Nelson, baiei tiro a iei, niiri anaki me Brenham, O Timaru. Christchurch, ngana kana makina ki ba yai tiro yai, ni iriana ki me te wanangna. Dunedin kana nda tairi ka iyo kana makina ki ba yai ta kakarau yai. In me kakona pen te tairi ka iyo kana makina ki ba yai ta kakarau yai ni iriana ki me te tapu e Queenstown. I wanted to song ras and aki sugi kan ne ges in a tara perang kan ne gribes te popoto bikin ta 1.1 mean te bong. O kana makina ki ngane makin me putari tari pa wanang nang tabong ayon ni rena ki me takakarau tautana o ay poncharo na nape me merakei epe yang tarawa me mayana kuri ara noga me epe me mentetairi kayo kana me kinaki pa yei te wanangnang yei o nonousi tapi tau ue peru ni kinau nukunau yei te roa yei ni iriana kine pe me te wanangnang. Ono tua tamena warure e kana mekina ki pa yei tautana te kakarau nta apu tepe ue ikani o pa anape ankani nte taire kai yo kana mekina ki pa yei te wanangnang te tapo ane. O sina nakon te raina ankani kana mekina ki te raina pa yei te wanangnang yei ni iriana ki me te kakarau o nonousi tapi tau ue peru ni kinau nukunau yei te roa yei ni iriana ki nebe me te wanangnang. Ono tua tamena warure e kana mekina ki pa yei tautana te kakarau nta apu tepe ue ikani o pa anape ankani nte taire kai yo kana mekina ki pa yei te wanangnang te tapo ane. O sina nakon te raina ankani kana mekina ki te raina pa yei te wanangnang yei ni iriana ki me te kakarau tautana o ai ponchero na nepe me tapo eran o Christmas. Kantan kane kana mekina ki pa yei te roi yei ni rena ki me te wanangna. A uran kote sangra wane ta wan min kanwan te bonga re esan kata uroa waki. Men nanun pe nam kong rayo pi men kribes. O ni rena ki me ane sanga nepe ra te kani roro na koi mi te meuri mi ike te kawai i merawa ke itari ondabo are kamna ko yai te mama ninga me aurimi inga mi ke kamena ndabo e ka akora kora ta kharau yai kamena inga mi men ta kharau kamna giri gen cho arak kami ere yai te mai toro toro na mi tabo kamena ine pe man kamin men te mai toro kamena kamena wa roira patami ke stay warm on kami ya ke kamena ndabo ke e ke te ringa yai ke ra wa akora kora te ringa yai kama kini ne pe men kami men no arakin te ringa awai pun kami yang kabungan itu nan kawai tak kawai itu botan nama tak ye tu angka pusaka kamera berapa kamera ni kiki teraruan yang mau ini dah nak tar teraruai drive safely kami yang kamera nak nak kawan tu weekend ayo semua muat tari be awar ke awar di tu weather ke awar tari awar di abu busi me bukan merawa ururinga me aurimi nda apo na ko ke khamna ko yai sta kati kiroin ga min de weekend na yo ina non benen de na makai na yo sa pon ro ko yai ke tikiroi an me habus mayen de spring de na makai na po po reire mai ran de weekend na ro ka yo na ba pa gen de merurung me te ke ke e te betemba

0: Gara rona ba go wa ke na business o ye ina ba go ta ye ba e gara wa hane. A go tang ri ya ba ene busiroi am business. A yo nem I wanted the matter. Go sa ntong o taikan a motai. Terapata ni puboki na go ye kain mauri o ga ina pende pete ke. Ai ka ye ye business e wa ke na ai a go tome go me. Tanan pota ki ni business ni kaputa o no nusiran ki otero. Tetaka e a motai pointe no. E o si ara ta kasi bu de pete peke no waya ina no ni marawa o ni garo koya ni yatapo e no garo ya raya yo pa akara o ana pete buboki ni katome ko ngo e te sakar kira ke me pota kita pe uwa e buki ndi kira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki e na ni kaka waki pa ko na kapaya ara nem business me amotai au agia bona. Enara ke amri taki me tokora ki era ka yon u otanga is bu ma sia tayen business kain mauri me kain de pente pete yon musiran kana ko tangiri ene ka bubura am network a nori ri kita be otana ni popo ke toroi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antaya na taya a bun ngaya kawai ayo na kontu maneka ariona riki ha ongora ara bemin ana meroroni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangi ko ongora ana pete meroro ayo ha ikatire tire ro yei pa tra aya maguri kain di amotai aya to roin ni pupuk yei
1: PMN Kiribas.
0: Dai ta pedai gora ki tena ina non tianga mani a tien pa intangi dani kamerato no koya tana magurin tau teka i bukin kare ki ente kanuanga a kapiro ma kan te bebeire e nare ki yei te me pio era na ki tama guri ane pa te kamerato ni bepe kan kawain te a pon te burena pe era ina wata ngana e gora ki te kamerato iru ye gaini usina no koya tana maguri e gaina pente pete peke e kapo kaka ki yei aran nar community amen da kenapa oni bekina ya ya ta ki ai narana et kamerato no ko ye petara au era enang in tara bu kana pa men pera kana pa ye ran nusiran kana ye te pa ya konori pa ye ki garo kroi eta uroi opposite the serious fraud ni bus mai at tang tang me tri po sin kawaina ai mano onda kina pa ta ki ta meta e kar ko tang tang ke tri po sane ye ta pera monte kagawak pa sina kamenua tekan ara community o ina metan apara a New Zealand. Sina ni karo kwa tang e imanu na kon sfo.govt.nz.
2: Kakame urugu ina nun denu kanpo nga te mero ayo te saong rai nam kong rai yu banan ki di bes. Men narata po emar kwa Auckland, New Zealand. Do ami ngay tato ni tata yu a chao sino ka. Ina nun nami program ayo o kura pa ipukin nung ram. O anti tapi wate minis mengkai ke. Tapi wate tekan mengkai o kunong rai te mero ro. Ipukin na nakit te teki di bes. Sari kakan wakiron. To numane eri nere pais ka to umu. O ayo ang kane katim. Nakon tuturo ni pai. Kaya ritay nana ko te saong rai. Tapi wate tekan mengkai ki. Tapi wate minis mengkai yu kunong rai. Kunong rai te mero ro ma ane me to numane yu. Ari ne mga kwaka kina koi minanu na mkong rai yu. PMN ki di bes antena ataya. O ene riki spangan menti mero ro. Ayo ngayari kike mei kakani koi maine kuna yayangwa me mesum pa ayo kanwan nam kiti kanwan nam peni ibukin ibukin mkwete kiri pesu.